0: God's got a blessing.
1: God's got a blessing.

Tuma to the five days. Si pong mani le kane siya pa bo tonga ke si ano mrek sa moa mai wiri. Pa mai atu wai le tato sa uni ngā rotu ne piafi mātang o fia le li aso umma o aso umma le le ya le li. Tai tai o sa uni ngā ne piafi le songa le pai pe au ya tau tala so a sianta. Ya ro wa pe ngā pōn pa atal tani sa isi pala au mai le li isi me pa o ngā ina ai le la so li fua malpare tue a Maria o lo o no fo ainga le kale sia pa tonga ke sana amrik sa mo pa fo wina ira nui e la no tsa tsa inga sunga pa pe nga inga ya pa ya nga nga le otsa pa tu ya i po lemba ben pa to pa ana ona pa ma pong pa le o po renga le radio sa mo le atoro ta to tunu le o pe nga le benga sofia me se na yo ta to to asin sino lo ta ta no mai mo ta to ma to pa ma no mo pa tai ma no ta pena ma no sa uni tari tono le wa Lolo sa pion pa ialo tato tu ala me lo sunga ne fiafi to mata wina ile so ifo amro tato bola pa le nganga wi ai tato lo fanga ina pe so ifo amro tato bola pa le nganga ya so uma ai maise o sa tu pita o pa o ai tato mafa pa le nganga man man we fia ma tu pa malo ma pa tai pa tai ma tu mai fo ne nga wenga ya ma mai fo in le abnoa lau sunga tau talan so asiata so so ani mai poi lau pinga ni bengo lo pena poi ona nga solo mai ma mau ha menoa ia fa awa wina ne nga ni benga mai sero le tala le so ke riso ia mau ni nga nga mo ia moron ma lo matu fa ma lo ma fa ta yang le le mo lo ma no si tino si ni le nga nga ma fa to ya maria mai si jaisi mana awa le li fa nga hinai pere lo so ifua taimi o luma

Sí, pongo a Dios, canada po, tinoche como seminary. Mai, canada po, America Samoa, y no, ua. Tu lai mordato, te viene, ua, pitu, minute, wate, ay, le tu lai, pitu, y le tautua de Radio Samoa, lima, y batoru, a mo, manatu, o lo, manuian, manoritato, tu no, ya, mese, lo, pa, sanga, le, fiafi, ya, pole, pole, sa. So pito men wa on wono to pata lo fa to ai le nga nga fa no lo mo to man lawa na to ta to to no au ki dani mo to to a o yo to no o ma ma pe la mo ma puta ma yai ma ma mu mai lo fa ta wa to yo foro pa pata lo fa ta to le nga nga fa lo lo ya ma lo fa tu ma no le pa le ma no po na mi ene le o mai ata po inga lo na sa pa ia Tritonu sava pena ona famlianga pe tato famlianga nae le masalo salo eno to soi fua sa melo tato tua ya meso le fanga ino lo to soi fua mo tato wola tau mafa panianga ma no fa mal no si le pengo fie e meso le tau manu lu le a fie ma tangi sa tala ai pa tai nai to asin sino lo tania pe Ia painga anoto lo au inatu I lungo le ne ala leo le tu la e ono. Ia miso inisio sa uninga anoto peo no pae atu le tu la. Sulta si ta e aosa painga anoto na I nane kanesia papotonga ke siano America Samoa mai uiri. Lalo taita inga sunga le to ina ya maftanga paneo nga pale tuwe ala ia. Ia olo moe ta e ao o aso sa taitasi le sultas. Ya leono le fiafi lungo ne ala leo ya monise le moa ya tapo inga le asa ya nae moa ya wapol fatu tu ula papena ala le ya le nofo nofo fane ya wale ya lu fane ole li tapo ai fatasi male auso ya se bang nae la tole a tole manos ya ngai manisa fe ngai mga nwenga le lei ya ta ni ai fo ima maua ele ya fiafi ya porta hao fo ele tula sutasi tanto saulinga lotu na lo maua ilunga le YouTube ya ma lungo lea la leo le tula heono ya fiafi ai fa manon fa manosi amalosi tapo ina neaso manu lo file mula ia umuna amela utaranga pese taulanga ubi inga ia mavi ia ipelo tato watua itia ifa vai vai le manu luta pena la ia ya mese fo leanga iato ya udia le Naso antaya amta dia fo leo tutem faibo ngan wengo ban auleni tato jengan duwe ai pa manor pa man losita po inga le le yaso ya mesel of ngan wengo to tofia le tua lo pa penan fo lo fo lo tana le le ai so ke riso ya ola ni nganga mo ye molon man lo pa tai pa ne ne le pa dalo pa tu le fio ngan le pepe pili animal pa tua ya san masina no fo alo I o tara Pap tai map to mai, then I put a tinaya, ta ele tole pai, a little penny, maputa my mlainga, ya stania, ya, but do ya, there is a enium son to atina, or maputa mai, there is a enium son to atina, pap tai, pai langi peris, ya, ma lola one map to mai, ya, vi ele on I'm real, then I put ya ropeta, pele, masina, after tele la morafanga. Ma lo le map to mai, ya pena po ya silo ma puta ma le civic admin, ya ma lo nga lu ni ya so lo fatenatu ni ya fai bole fiafi, ya belso apa ma ma lo ta to li yo yesu ke riso pata lo fat wai, so so mota nga se nga se mota ma lawa, lo fata o to li ya ma ma lo le atu nu, na yo ta to ta ma, na yo ta to ti na, o uso ma tuwa pa pincha lo ma na ipana witi, ngase ngase o tino elefengo fie ya taritonu o lofa atua tua e te mano lo ai o api tampa nita ngase ngase mou ai le tino awone pa vai vai lau talo pe tasi pe lua ni upu atau ngangi atua I lungo lo muenga maota ngase ngase maota malawa lo eta oto ai maama ai lea lofa leli ua fafo fonga leli I lau titalo a lofa ngia leli Si le fie ia au kilani manu tu tua oi, so se maota ngase ngase o atu nu ame mau, ia ngane leilo ta hatu o tua. O ia lama le po ma, ia po ma, lana pa manolonga, pa iatu, pa iane, pa ifo, mauro ta hatu maros. Ta hatu te ao ngā, mō ia maron pin ngano. Tau ia opes senga o vi ingaro ta hatu o tua, fai ma vai malu, Oh, it's auto IoT guy, no more than one. I love what they're not to proclaim anymore.

0: fuongala o lo malo mo lava fio na chile fa tau wao ma tu te ngata wau nam fau ngai ne tu sai malo wala au tu sai malo wala fatuno malo pui pui a lau fa na wau te ngata yu au lo fai sose me o yai e mese shu mantu watu nuk pele o Samoa au tu wawa no alo lava alo fatuno au ta ua le aso nei o le aso nei o se falongo e lo siu fofo o se avanoa e le te tau una fata malai manu ta mao tu ua vanoa belo walo fatuno nei wha maha ale loto le te ngata si tiha tu ia te oe me uma whaafitai, whaafitai, whaafitai tele e alai a Yesu le whaafitai amene mamene
1: amene
0: aleluia
1: praise the Lord praise the Lord Fatalofa ma fafelo ai atu tato por kalame e manu malo le upumoni. Si o tato atu nukele o Samoa ile nei a fiafi. E fatalofa atu ai I susunga fafenga inga mo la atu fatua. Ia so se taitae lava so se tobini. Fatalofa atu tato por kalame so I fua manuia. Fatalofa atu fo iau sinsino Samoa. Ta mama tina matua se iau olava ialo mafanau. Fatalo fatu, fatalo fatu foi tato pa anga masani. Yelo fa pena ona manatua le ne por kalami. Lo fa nga ina la ona fatau wa o titi sali pe ya o to taro sang. Fatalo fatu, fatalo fatu foi le sunga ya taito ya pena matu nga lu ne fia fio tu le foi. Malo lava nga lu e malo le on sai. Fa manu ye tele le atu e lau sunga male a inga. Ia fatalo fatu foi le au so le ne a fiafi. Ia tai tonu lo no futapua I mai. Malo le ola fatu atua. Malo le alofa I le atua. So I fua manu ia I le swafa fa pepelo Yesu Kiriso. Una la sida lo fatalo fa le ne a fiafi. Ia le sunga ya titi salipia. Na vea ma avi fe awa le atua le ne a fiafi. Ia fata waa lava o ia. Ia tai tonu lava il fa unga mana le atua. Lo maua I pele malo si fa le anganga e tau alanga le upu mai la fiompa ia le atua. Ia fa mani e tele le atua lau fa funga anga I le ne a fiafi. Pi ia le li.
0: Amen. Praise the Lord. Yeah, I yell at it. But I can go fear my feeling here, fear fee. Malulu. Mafana fana. Mafana fana malulu. Yeah, I will do more than two. Tafa fitai fata wa. Yeah, I also fa fitai, my modi marta eloloto. Yeah, nafa ufa funga sa moila fatalofa. Yeah. Ia le li iona tūlanga isese pe ni te ua misi isese. Ia manatu. Ia o nasa e fata alo falava ia Samoa. Ah. My dear. Ia malo foi. Ata alo fatu. Ia le li. Ata o mai tate mafuta I lungo le. O le polkalame. Ia ua anau. Ia wauna e fata. Wa au tate ngata. Ah.
1: Amen.
0: Ia ua. Ia I taltununga ua. Ua. Ta feinu le. Sua maria o le fa maoni o le tua. Ya Michel Somali ola no. Ya eh. Ola upu foi mai e le ngata ola ola ola o ngalui. Ya ola upu foi le foi mai ya. Ya wa o ya wa I e fa tonu e fa poto le tungata. Ya le li. E wa me uma mole vi inga ole tua soifua. Ya Ireland tu lo na bel. Ah. Praise the Lord. Ya tolu vitu vitu tasi ni mai tolu numero mvaina evala mo ye Samoa. Hey le nefo ya fia fia tatu mafuta ifa wa wina nipol kalame e manu ma lo le upumoni I so o se vaenga mal kinesio le falinga e mna mia le fiso soani e fia fia lava le loto ma le loto e fa maulalo ia e fiso soani atu Afaye, au ye si fam talanga tu spa ia ia na fo life so so ni twali tan to por kalame. Afai fo ye, au ye ai le menino. Na ole tu ai an to joy ia na fo ia au ye le so mal so so ni tan to por kalame. Ole tali ala mal le tali el samo. Ia ole fil flinga sa lotto le na. Ia ai. E wau no mal fa mo la lo fa ngai no por fil flinga sa lotto. Ia ole tu ole faalo alo atu ia te oe Samoa. Antanto uo e faitau le tusipa ia na faitau nuuloa le polkalamelea le tua na fua ia ile soifuolo na anopele le isianga sala le isi pipelo. Io na fufonga ene ia te waveo tatu fale tonu ilungo le santaulo o na le toia yesi saolo tonga le na le tatu titala noa le telo temi. Po le fo ye fao nga inga ili nga ngana yaso fai so o po le nga ngana ili temi mamori ili fe au. O lo yati o ili filfilinga. A tatu tala noa ili soi fanga nei. Ya ona ya ili tala noa e. E langona e. Ya vatu ma a. A tatu wole tuspa ia. E ese la le nga ngana ili tuspa ia. Ina ua maliu Yesu. Sa mo le antinu pele tu lo awa teita. E le koe pule o yati oe. Ya ole te lera ole fa le tonu na le vale na. Vienali, ole angai le sauninga, ole angai le tapua inga, o fia lava le tapua inga, ya ole loto le Samoa, e manantua lai angai le tua, o me fa te tawi le tua, o me fai le tua, o me umatantou te faya. Vienali, ya ae, ole fangata, e manatu yai le loto, e mafaufaufo yai o tatu tangata. Ya ole telea o taimi. E manatu mama fawfau yai. E umane wa fatau nuu se mea e leo nga tasi malituspa ia. Ona fainga talea. Praise the Lord. E manatu manau naupe ma fawfau yai le Samoa. E umane wa fatau nuu le mea e leo nga tasi malituspa ia. E ole fainga tafoila. Ya ua tulou awa jeita. Wa singa ao sio tatu watu nuu Samoa ile mese se. Ia la whangale upole mese se wa a tala noa antu ile mepe pelo wa whaisi hevi. Ia ae le mawhai lava na ngungu waile upole tua. Praise the Lord. O sa tani lava ia, o lana le pito la au o le pepelo. E leo se piko la au astangata soi fua le mele na pae malama lama le tuspa ia. O le tamaa o le pepelo e prefer ia sa tani. O lana le masani, au tato o tangata soi fua. O tangata na... Ama to mele tua e pule awa oi le tua. Praise the Lord. Fausia fui lai le tua le tangata mai le amatanga. Na faya lava mo le tua. Beita yane. Ina ua le matala. Ua vea ima me ua le usita yai. Ia maoa yana le fatanu wai le finangalo le tua. Ia mafa le tonu wai. Ia sawa yale na aaa. Vialeli, e yai foi lale tūlanga e tele na maasani ele nga ngana le Samoa. Ia aso I fua mai se alo se atali I se afafine na manatu lea I ole loa tāua mai le tua. Ona tanto walualua I ale fapea. A tala noa le tuspa ia. Ia ua te ita, once again, e leo nga tasi le manatu na le Samoa ma le tuspa ia. E leo alo umma e leo whanau umma e whananau mai o se fina ngalo le tua. A te whalau tele le whamtalanga, e le o alo umama whanau e soifua mai I le lalo langile nei, o vi ia I le tua. Foloforo nga ka, o le alo whanau le tua I ati oi. Aleluia. E le ia mai e le tua lana upue kāko ke kau waso ai. E le ia mai e le tua lana upue tātou te ola leiro loa ai. No. O le upo le tua, o le sulu ma le malama lama. Ai o le sulu ma le malama lama. Samoa, I le tangata ua ofoi natu le soifua. I le tua soifua e ala ya Yesu malona maliu. E le mafoyona avertus pa ia ma sulu ma malama lama I le tangata. E le surrender le loto I le tua. Po ai lava lo tangata Samoa. Po o le afoi le matua o lo soifua Samoa. O le ale tū langa nei te iai, Samoa, e le ngā te tutonu a inga, si o tātou atunuu, se tū langa I le whainga malo, and meise fōi tutonu o le kālesia. Praise the Lord, praise the Lord. Fatua a vea lava le upo le tua o le sulu ma le malama lama, Iate oe, iate au mai tātou uma, pe a whai ua tātou mua I Salamo, ma whaatua tua ia Iesu Kiriso. O le fatuna o le tātou porkalame, o lo tau alanga ina I le fia tau sanga uma vae, he o mai lawa I le fiafil nei, ia manatu fwoi le fsosani o le nganga pa I o le tua, as long as we live. Aleluia, ma le mauti noa, avala au mai fwoi le tua, Ia e ta pena fwoi le tua le si fwoi koa. E ta walanga le upa le tua. Praise the Lord, praise the Lord. Fafitai le tua ilu na lofa, fafitai le tua ilu na aga le lei. Pien tau tino aima, tau walanga le ni tanga tau paulu a. Na omo li tino, ya yutaya fatasi ma eleni. Le mata upu ile Salamo, male fa atua tua ile tua. Ole mtao pul fatu tu sa mo tala tala no antu na wo te tala tu leva no pe I'm not merely for so swangi a fai for your oil sa mo e kile manga o e ko pa ki pa kase me ma lo lava ile na no to inga le lo lo to ina ia mala mala mala lo tanga te tu sa mala upu ina ia e ola au au na ile tu e tu sa mala upu praise the lord ole fai te tenga ole tele au au na ngai a mata le upu ai umange wo upu oi E a makale upo e umange lo upo lko fai fe au. Nga a makale upo le tu e umange ya wa fai ae oi. And it's really sad. Ia ae o lo fa pale pale pea le tua. Vi ia leli, o lona fina ngalo, ya wa ni fano se tasi na upa ia le upo lea. Anchala no loa, le mori mawa tuspa ia pale upo le tua. E ui lava na wai wai mai ona fainga ese ese, I lea taimi ma lea taimi umatu lea au au na, E fatu lai mai lea au au na. E fe mele famtalanga le tuspa ia o le mea mauti noa le na. Na mariu lo Yesu, Samoa, e ke le koe pule ia te oe. Matou te le tue pupule foi matou ia matou. O le matou tia la na o le mea. A tala noa lola le upo le tu e faa matalama faa malama lama. Ia ona fai ngantā lo le ina. Ona fai mai lo le o le tuspa ia. Ole ale tue mawai loi ngase excuse le te ngata e fai. Amen. Fangi tālo lai ngāle mea. Vi aleri. Le upo Yesu o tele I sau e wha sala ya te o tau. Na o sau e wha tau nu le lofa leo le tua le tama I a wha o laina o tau. Ai a wha tau nu malie e le tue pule o ya te o e pe a fai a te fia o lai lalo le lofa leo le tua. E uila vaile I maliu Yesu e nei ala fole upulena. Aleluia. Na usau e fatau nuu le fina ngalo lo utama. E talanoa Yesu o le tama le sau e represent, le sau e moli mau o ia le nana na sentinga mai o ia. Ai, alafa kufoi le tama, e femele tama, fa longo ilo uatalii. Amana ia lo uatalii. Fa alo alo ilo uatalii, alo lofa ilo uatalii. Ole pule na watu inatu ilo uatalii, o ilo na suafa, o Yesu Kiriso. Ole fafkai anga ile tua. Let me say this again, Samoa. Ma fifier kus baia. Ai li kenese ol falinga. Aleluia, waka fiu fai kau. Ileo se vi ingo sangacha. Awa ta otu ai maatang ia ai mama kwa ai maka maka ke kele ai le fakwal kuspa ia atoa ua nao Yesu na faa sa tarwaina o nao ta lofa yale ya Samoa ye ua taitai seseina ma wa o seseina ele mafiafia o le filosofia I ima o mkaukalkala ngoa I le mea ai fatua tua na ia le fakwal kuspa ia atoa Wanao Yesu. Wanao Yesu. Wanao Yesu. Yesu na fasa teruina. Bia leli. Praise the Lord. Ia funa fafonga. Ele sao si tangata isi ingo si lotu. Ele sao si isi tangata isi lea lava. E ofo iai tofinga matu langa olo ngalulu e ai. Ele sao isi tangata. A jala nole tu si pa ia ele mengo ole fatua tua na peise ile I uwa tala noe se me le fatino ina faa le tino. Ae o se ngaluenga e filfili le loto le tangata e tali tonu ai. Ae ato e tala nofo ele mata upo le fatua tua tu sa ima le tua malona fina ngalo
2: na fesiringi ya fo ya la wali ya Yesu. Ole ase mea, matou te faya, matou te au auna mangalulua ili ngalue ngaletua. Tali Yesu, wafake ia la wali ili kali ya Yesu. Kelo foye eleko kele samoa kele lau failoku kele faifeamu kaika yola foye kawaso ai. Tulou awa teita. Femelo po Yesu ole ngalue ngalalea ale tua pe atofia ngalulue ai fatua tua ya Yesu. Wow. Na mangaku ai oli. Oh. Ole sasanga ole pou mole amo le amo le kapenganga ole fale mole. Efema Yesu koki fia ngalulue. Yolonga ole ngalue ngalena ole ha. Honor Yesu. Oina wina mo yel chama o Yesu. Makau kia fo jime. Bieleri. Ye ole yone ono na yele maulena. Ya alu e fai kau po fer fai upu. E ne leilo fai kau aku. E sa ili aku aku e mangu yelo loko e sisi fai fai upu. E tele na. Na si si. Eto telefone tangata si ile mau si ile kuspa ye si ile mau fai upu and all that. Ya wata tu lowa eleo sesi tu langa eleo se fia eche eleo se fia eche ai ole lofo le tu ele lotu. Ya la ina fafufonga ma yesi asha u coaching aku le maka upu ma le fai upu. Ah meche fafufonga ma yesha moa o te le tsona tautala ise mea e tautala imeolo tustuzia. Kaki lesung ah, langa ye fuir kamu ngapi mengawale, kau kalu la kol kau ngalu la kolen, kau kulesi fayu kau kulem kau, itu si meleang ah, ayah si sel lotu fayai, ya orang nama mawale oleh Jamie, ayah biya leli, praise the Lord, mana tuai le awu nangala awu apostolo, awu foya Yesu nala kuota omose ya omose le Jamie omose ah, oai o Elia oai. O Yeremia, o I love Valena. Bei ona tusia, ile jemi ole perfecta lea. Na ona quote ma ya, ole tua na faungaina le changacha lea, ile jemi mo lea fe au, ile changacha ole tua. Yo, maina alka kukaimi, ye fa penga. Ie, langona, ma ie, talanoa, ma mafuta, ma le mautinoa, it is written.
1: Amen.
2: Olo, e talanoa, tusai malupu. Praise the Lord. E fainga tā tele, e tala tala noa tu whalau i tele, a o te tala le ava noa, e nea fiafi, a. Awa, emo mele kako mori. Ya, whatalofa tu le nganga whalalo nea fiafi. Se I ka hafi mai il mele, ke ua pa ua kuali mai dia, mele wau ir kalangoa, a. Whatalofa tu le nganga whalalo.
3: Ya, se fomu ia, tu wale whaafenga inga.
2: Ya, malola varso I fomanu ia, ya te oe lauso po oe furtama.
3: Ole, ole kako maka upu lea ole. Ole ae faya kuafi ngaro kaka iya pe.
2: Ya, okay. Ya, ole soswani atu, ole ava noa. Mo so se tasye mana o mia le fe soswani al tatu por kalame. I so se vaengol tuspa iya malkinesi ol falinga. Ya, ae leo se ava noa e se tulo ulava. Ya, e tatala tu fa pe ole a... Anga mai ar tanga tei el manatu o lai manatu iai. Ne ngā whālua.
3: Te ai o lau... O lau maka upu o le magmaro le upu mongi.
2: Ia.
3: Ia, a oke, fia I loa. Lea le upu mongi lea e ke... E ke sango iai, magmaro.
2: Ia, oke. A whapupu o Yesu le tari na whasata roina. So se mata upo tuspa I e sapsapaya e bori mawina si tieina Yesu na maliu ia ole manu malole na ole upumoni malikinesi ole falinga. E so se mata upu, so se awa onga, so se tapua inga e fatua tua na ya Yesu mapese iwa le ato atoa le taulanga na tapena le tuela ya Yesu malo na maliu ia ona kansida lea ele ole upumoni la ngai kalungo matkangakanga e ono taitai se seina le tangata.
3: Oh, oye, ese fue la loca y lo hoy caía.
2: Ya, ya.
3: Olea hasta que fue pea y caía, ahí olea fue ingale. Ole causé ocula pongo, mano cayó Yesu, o faitao le cuspa, ya.
2: Ya.
3: Ahí me un maco, ya que se mau aire.
2: Okay. Malo, malo, fa vita ye lea faina wa tu low lava fo yoltama. Ye o tato uma. Ye sa tato na eso y fuomo tato wola my show langa fo le tupu tupuai. Ye ala sa tato walanga tato tua ama, tato tua ama. And so forth. Ye le soy fuanga fo le ya tato wanga ile lot. We are to ya fa mayo le tua ya mau. Si maile mau ya si fo ya wa wina ya tu la fono se fulu. Ye ma vahenga u molo o manatolo o tus tu si el tus pa ya. Ya ai ole fa fitai ma le lotu fa ma ulalo tatu lotu ole ala vai tu no tu spa ia la vale no te fa na ma ole ia ile ala vai ia o mai la vale ne fi afi le fa mani no nga ma le wa wina fa ole fionga le tu e tu sai ma le fionga le tu yo na vai nga se se pe on tawe paulu vai vai ton wina le upu ale tu
0: Yeah, okay. Ole si changanta lo tunu tuspa ia ole nu ese ole nu ese ole changanta ele ai so na pitanga ile tupu anga lea ma ya aper amo isha ako ya kopo ma fa solo ma ya lava a ia malesi lo changate to tolu ai ole so i fuelu ngol funga ile ele le nei ole e kalesia ole e kalesia la o yesu le tali ai ui uma ya la wali ye tolu pe isha la elu pe nu ese Auya Yesu ona mafaila io na vea matanga tole kalesia. Aolola na vea matanga tole kalesia. Ya wa eselale nela asanga wo oyai. Wa vea matanga ta fou. Wa yeile ola fou. Wa yeile fa moe moe ola. Wa au au na foila ile tua. E tu saai male lofa tu no le tua. Ele oliliu le tua ona nafi. Ole soe o ile fa vavau. Ai ole awamnanga. Ele toi ola fa fenga inga tuai. Peo na awa oma yai. Fa machalanga ma wa onga ma fa tununga ole fe nga nga tuai
3: ma ngai e aida fa feran mele sa e pe kala ye su ole o ko ya ite e lengi po se yu ka ya awo ku kusa ka ko
0: ya
3: ole ala ye wi ngole ya
0: e ona wo na wo fe tala isa wa Ona wo fetela ol fa malo si Paulo ol fa malo si lena fa mai el to yeshe yuta ya pose eleni o Paulo ol isala elu a wo pula manto Paulo fa pea Paulo na o isala elu wa le atua uma lolangi a pula ne manto Paulo a woi ole wa ule lo fo le atua na o si fe nga nga mola atua nga tama inu ese samo ita wonu ese fa pau pau na lai lo na pula manto Paulo ma fa pei fo na moli ma uma lanta tino nga lenga lu ole nga ngole atua Oh, isala elu, lea yele nga ukako. Asala mofo ile nguwese makalia Yesu, olewa totonu ole tino geriso. Efape na fo ile nta ualanga ya isala elu, mafape atu ya isala elu, ona ainga le tino, isala elu. Nge mika mika kako ufapeo kako, nga kupunga maya peramu. Ale kalia kako Yesu, efale kongu, le iunga otanto.
3: O ailaka ngakayo sa oa ilangi.
0: Pea. Wai tangata yo sa oile langi, ya malofa fitai, o tangata yo sa oile langi, o leale ngangana, o leale lanu, e susu, mafanau ma yel tangata, na oile antewo salamo moni, mafatuotua ya Yesu. Namaliu, o lealo o leatua, o lealo pele o leatua, ele isi anga sala, ele isi pipelo yona fufonga. E na yata uveo tatu ufale tonu, matutu ilungo o santau. O wai tangata yo sa oile langi, so se tangata soifua. E salamo ma fatua tua ya Yesu Geriso.
3: Be ai ole ole wingola o kesili fuingale. Onga ole fa. Onga lila. O fai kawa koe le makayo le fiko alfa yu koe lusu e. E lufru kasi. Ma nganga anu. Pamba ye lesa waku le langi lako uma. O e fai mai le li ye le li ye. Ole mela le sili nyele uma vopau. O fea. O fe ye ka ngaka ye ya langa le li ye Yeah. Ya wa ka kele ko fo ko papu o alanga ke o nga pe ka ke.
0: Ya moni moni sa nga. Ya na no jo jo nya tu o le tele o taimi fa taule ya le tu sile tu fo te sa no ina le manja yo ma reko luka yo ne o le tele o taimi sa no Yesu e fa te taula vai tangata o Israelu ya po tangata o le fanaunga Abraham. Fatua ea e lugu ale mei ngol Samoa la whaonga ia ea ewi a kile e whaikau eche Samoa kongol kuspa ia au tantou Samoa o le taitonu esele yei tatou fatua maua lewa no tantou ina ua maliu Yesu Keriso o le tele lao teme o fula tusi le te saunua ina le matai o fitu o lalawa e feta la Yesu I tangata lawa ia au isela e lu ia e kumu lau Sipili faa le farisai o mlau tusi upo tangata epeise iye o tangata lolotu o tangata epepeise itula fono au le leola iye tusa malfina ngalo lentua. O tuwa le fenga inga tuwai e mafaina saul tangata ilanami atono. O lalo le lofatu noa e leai, leai, leai mas tangata etotasi e faa moe moe sao isona le lei. Se ilonga lavo faa mau lalo matalia Yesu o lena maliu fatua maua leava noa e ulu faleai. Ito tonu ole a ingo le tua, ye fatasi e male ola e fatavau ta pena le tua mona tangata.
3: No, olo vingara ngal kalia Yesu, o kasau li lam, a yeah. Saino fie.
0: E auna tato.
3: Aya le luka le se fun fafa pe sul lima.
0: Ya. Yeah. Fema ya le luka su fafa pe sul lima.
3: Ah. Le luka le fas le fa pia mai arme ko ke ka ua ya ule li ie le li ia e ko ke le faya me o ke faya uai
0: ia ia le na watu le fasua se tu lo wale la ia le ufe o lolo fisit se watu la si automa e fisidit e te sila fia o ailo tangata e tu se maltala le fasino mangal tuspa ia o ese isala elu po o ese nu ese
3: o awole isala elu.
0: Ya, ofe mo mai ye lo sunga le se fa ma tu wi no lo so no.
3: Ko angan nga fa mai ye su. Wole ko ye se yu ka ye wole ko ye se elemi.
0: Ya
3: wole ko ya ngal pel come pol le ko pel come inga.
0: O Yesu e ona na upu ya pol nga ngole tua. Ya o Paulo nta le po chingo ma wi ti so no ina le Yesu. Mo Silvia. E ui lava o Yesu e o upu ia po ia lavan feta la ia la ilu nangang pa ia. A ue na faa ngaina ia o le faa malo si le maltau tino ngā paulo ina wapupula o na mata. Mantua man manatua isa la elu. Nga o isa la elu a le atua umalolangi. E ina wapupula o na mata. Fatua malam lama e paulo. E iai la lengu ese walo fangia. Iai lengu ese wamua leva ngoi urufale. E ui atu ya Yesu. Ile muamua konito mtau pe lua fai muamua malirua fema ya. Wa paua leo le mauleo mauleo mauleo paulo. Au paulo lisa la elu leo si Samoa leo si Nguese. Fai mai, wa tonu loo manantu. Ia leto ya ya sesi, leto ya sesi mea. Alu kamaloa, akala ngoi ku lafono. Fai mai, ilale tu lafono. Ole ami tonu na ye faya na ye tausia. Ina wavea oia ma farisayu. E ina watalia le fa'ala tanga ina wapulo na mata. Fai mai, ae sole le ae. Ele sawa au ili kausingo mea nga o Yesu wale kali nga kau kingo ilo fai mai wa na o Yesu na fasa te ruina le tali o mea uma.
3: Sa ola usunga pa fonga foi oe.
0: Ya.
3: O Yesu o ia ole ala lo kumongi ma leola.
0: Ya.
3: Wa o ia ka koke maua I leola.
0: Ya.
3: Olo kako ka lia lau Yesu, mo kako usi ka ile me fai mai a Yesu. Ia. Olo kako mo waleo leo lai fa'va.
0: Ia. Vi ia le li?
3: Ai leo, ai leo ngio kako mangaku fai ngale, kako ke mangaku ya kako, kako sili ya kako isi.
0: Ia e maula loa. Te tu loa o e le uso pole tamā, e maula loa le tūlangan tātua mai e tātua ia, o lo te tala noa, o au eleo se isa la e lua o le nguwese. O le nguwese la, misi a koa, le feso e lua e wha matala mai fai mai Samoa I tāua I tātou o le whanaunga tō sā. Tātou ai, Samoa I tāua I tātou o le whanaunga ale tō sā,
2: nu ese fa pau pau au no mo le tu au no mo se fa mo mo au no mo fe nga nga Israel ai ona o Yesu ai ona lo no mo liu o esa vava mamau au fa la ta la ta no mai ona le toto Yesu na la yan tau chino le te de fu na sa no ina le ia le sa no nga le por fa malu si au Paulo o le to Yesu yu taia po se eleni asia pengu ese pe Israel esa la molo kan kan kalia Yesu onga entalole como le calesia e mafaya nga e loku ma veo e ma mempa so se calesia
3: aya e lesa le le calesia le ala le calesia le kfai ma ye ye
2: ole calesia le tua ole calesia na fata wine lo na toto ole calesia ole tengante o salamo ma ma na ye Yesu ma lo na mali ele ole calesia le kumu ilungo o funga ele le ngeise itulo ele sao se si o tato uma e o afo le calesia le mate au au nai e ke le sao le ngole lotu ai ole upo le tua ya wa wina ole upo le na e so swani ya te o te malama lamai ina ia e filifili e tu sa male upo
3: o ma fa an konga nga lo fa kwai
2: ya yeah.
3: Le nga o au ki kau siku le fongo
2: ya yeah.
3: Le nga ku la fongo e fa msingo ya u Ok, yeah. Kongo na kula fongo le upumongi.
2: Ya.
3: Yeah.
2: Ya, yeah, a fapea ya seba na ngai chulou wa awote ni te ue to ta mai mai o talanu antu ya. Ya, se uso fata wa awo o talanu antu. Seba na ngai fapele na iso ifu isa mo aoi o lo pitanga malo male malo tupuanga o aper amo. Ya, ng kongo le masa olau sa nunga o eri isa lair. Le ngai fanga isa mo. Aolo wa ia kupuanga ole Israelu, ole Israelu. Ai afai ele ai, ia na mali ele lausuma, ele o ese Israelu, o taua, e tutusa taua, o taua nuese. Ai ole alofa ole tua, leo alofa ngei tatu.
3: O ose Israelu, o kako nuese.
2: O ia lenga isa ungo mumu, ma ia leo kwa suila usa unuamu.
3: Lenga fai ma yeye suwe ane kau kimonga nga paulo. Ole ko yeite eleni.
2: Ya utifa ya tifuila lena efa, olena isa unua, au faa fong samu, o ole Israelu. Po kwa suila u. O kwa shulo mangaku.
3: Angwe. O a ole isala elu.
2: Ya, viyele ni.
3: Ela kwa wakua isala elu.
2: Ya, ema neyale.
3: Kwa wakua ya Yakopo, male angelu. O nga suwia ma yaile o ole ingo o isala elu.
2: Ya,
3: ole. Yakopo ya isala elu.
2: Ya, viyele ni. Na suyele ingo tamalo Yakopo. Ya mafa ingoa ilo male nuu ole tuo Israel. Ya elifa pena. Ya elifa pewa wo isala elu ko msamo.
3: Isala elu bale nganga le buka ko yai.
2: Ukako
3: ukanga ka pou. Bole ko yai te yukaya. O se elengi awo kukusa umaka ko.
2: Se fa fongo ma yafa mon mole si watu sha so so ni ma ni foi ma loa foi le ono sai mai fa te foi le tua le mfa yona na te tala lo lo te fa so fa fongo foi sha mo ai mesi si fanga le tua o le so fam tala nga pa foi le ko ye se yu ka po se lengi a le fa ma kala e paulu fo mai la lava ye e ku ma wala a wi edu o le lau olive vao ma le lau olive le lei o ai la lau lau olive vao a o ye lau olive le lei a le wa sha mo ku ku so ma fa nga tala lo lai nana ya
3: kukusa umakanga kaile tua
2: ya fetul tala tuspa ya le fai mai esiale la olive vao esiale la olive lele la fa kukusa la susuka fa mel kuspa ya esi ka uwa yo so so ile ngata ile susunga a o chan to fo ile a wina ya mata upu le cha uwa ya ile ngata so so ni mo o ile chama ya so so ni fo ya ile tu lo a wina ya me la ngai le o ngata si mel tuspa ya
3: ole mafu anga olo fakal ngo umia kunga oe teke yep. Le kari kongu ele kausingo kula fongo le ufa kwa ua urkaka kula kausi kula fongo
2: yeah.
3: Le ngu faima ye yesu seal me ku faima ye kia ule liye le liye kukile faya meo kufaya kuwai sili ula wana faima ye yesu a faiko kia lo faima ye kia kausi maya upolo inga yongi sufasu lima
2: e te sila fia wame ingo upolo inga ye talo noli tuspa iya
3: kele polo inga kele kula fongo kula fongo sifuru kula fongo ngai fa msingo inga ika kou
2: ele fa msingo inga i ya ole fisoswani atu yate ole tamatu low ele fa msingo ayo epe ole ilalo lelo fatu noa Saini se mau tuspa ia fasoa mai. O ai foi so se Samoa e manatu e fasoa mai. E le fa masinoa o e le Samoa. Pe Salamone ima talia Yesu ilo walaka. E le fa masinoa tatou se tu lafono. E fa saoloto tatou femetala tuspa ia. O le saolotonga lea. Wa tu saoloto mai anti o e nai lea tu lafono leanga salama leoti. E prefele tu lafono le te tala noa mai se furu. E ole kula fonga fe mai paulo ole kula fonga leang salama leoti ole ale wingo le fam talanga e pa ia tu la fono na una e solia pe kasia ka usala inga oe tu loa ele se se alofa tu noe mawa ina a ole alofa tu noe ale ilalo ole alofa tu noe ole li ifa olo Yesu ke riso lon suafa ele ai se tali ole wa ole ele
3: e ke si si o anga ile ile alofa tu noa ai ke le kausi ai kula fongo le tua kula fongo ngai fa msing oi kako
2: ya ya vi ya leli le la utalia tu tu sai melau sau nonga utele o sisi o lo te tau tino utele o lai lalo se tu la fono e se fulu o ke le o lai o te o la i lalo o le lo fa tu no ya
3: mo pali ele fai la un ka ko su lu to pe su ko
2: ya
3: ha se ka ko fa longo ye le un ngi me ya e anga anga ile tua makau sio polo inga kula fongo sfu
2: ni ele ri
3: kula fongo ngale fam singo ngai ka ko
2: ya malo malo fafdai o te fafdai ya tuilo loto mafaina e fa soma te tala mai o le fa ua manino fo inisio vai ngolo sau no anga ole umi lau sau sau no ma le tar tar no mai ono lo manantu o usisi o ma o le taliaina le tulanga e fa fu fu ngale lima tutu ole la u le la u tue tau tino atu
3: kio anga ile lo fa kungoa ma fa se se ai ma isi ka ngaka fa longo longo ai ngalo ya oe e ke leo kau sia kura fongo le tua
2: ya ok ole la sole nei aso sfulfitu ole masina lima ile afiafile nei olo fa fu fu ngale tua yo me uma le la u tue tau tino a fa longo longo Samoa o fe lava ngai ki kula ima e kapua iai ele fa salaina oe ele tua soifua ilo le tausia o tu lafono e se fulu ele fa salaina o ele tua ilo le faia o se sapaki po se se fulu ai ai fa masinoina oe mau o ele uso po le tama pe a ta le amana ia Yesu na maliu
3: o le ale ya le fila kula le ale wi ngola usau nga le amanga ia o ele kele a manga ia le anga kele o kausia kula fongo e kele o kausia le sapaki
2: a fa peu te alu ile nuu o isla elu o kanga kalaiolo i kula fongo e mafaingo o chasti ai o te ola ile tu la fono lai nantu te ola ai ina ia la vea ima fa pupula un makau se isla elu o leka waso ai a o fo ima ia sa moa o nuu ese o kele a wa uinga se kula fongo ko kongo ngu ese a wa o Yesu na maliu
3: wale o ko ya ise eleni po se yu ka yo finalo le tuon ko ya paulo le un nga mai paulo
2: ya malo lava e o titali tonu e tu lowa o te a fa ina lo fina nga
3: ya o le lo fa ku mo le lo fa
2: o esi lo fia li ale ise ko e au ngolo mo le lo fa tu no se tu lowa e mai mau le ola ola ita to e au no lo ta tu mo le lo fa tu no e ola fua ka u e ola fua wale se fa mo mo na o le lo fa tu no ale tali tama e ke le ola ele
3: o le alofa tu noa o le alofa kungoa nga le ua yele ke mi o kako yai
2: iya
3: ai o lou si kai ile atua
2: o lo ua mana iyo Yesu na mali le lau tue fesiri tasi etua le fesiri le pe a o le ale mingo le angzala
3: le angzala o le soli o kula fongo e faakua inga angzala
2: iya o le bela na e fenga tala le boli maua la angzala ma le boli maua le angzala iya o le angaka pa ia, o le mulu mau o le angaka pa ia, o le angasala, o le ule fatua tua ia Yesu. O le fea lai sa.
3: Kasi le angasala, o le fakua
2: fua. Ia koe fakupola, ia ia le kaisa ngomo mai, e fa'a longa winga la lima inga. E.
3: Le ai, e fa'a angasala.
2: Ia,
3: bi ia le li. E fa'a ta'u o le angasala. O le fakua fua. Kai le maa, le maa le koe furuongo, suongo. O le soli al kura fongo. O lo wilo le mele le ya le faya.
2: Esau do melo sunga wa meo le te si si melo sunga wa utala no atu e te tala tu fuen meo le te tala no e tu sa malu pumun. Vi ye le li. Mai mau.
3: Esa kwa ya ke oi malam ka opu. Ok, le yopo le ou pumongi le te fai mea ye magu malo le ou pumongi a kele ou fai ya mase mea e ka uai le ou pumongi kolo ou pumongi le kuispa ia yoangi su fa su a fau peongo o ye su a yo le ou pumongi
0: ya
3: yoangi su fiku o le
0: la wafio ye marsalamo lo le la kalongo ma ye yol kula fungo le mbongi le
3: Lang of Fafian, I found long way.
0: You can malam lama, Meleki come for my
3: eye. I can see the eye of Kungoa. My laughy, my eye.
0: Ya, via lady. Ya, my lover, for my lord to your tomat, your tailor, whom your tattle no. I only wanna only five tailor to if you feel a lot of my mouth for you. My mouth pair for pem for all the stone for only my eva. Valuta stone for only my eva. Ole le lafinga mo lo le e foi le e ka ke fa pe ole ola le upule mo songwe o lo fa pe wo ka lafie mo ka le lava e ka ke sa urunga i e silsila mai io u i a titi le tarno antu o le tala tus pa ia o le mala mala o lu mal mal mala e le nga tia ia le foi ala inta tala le vanoa i so se Samoa e manatu e fie kala kala ngom fa mal mala ngime le wile vala aua si koe ya malo le o sai mai Fama nuwe fwele tuwa si tamale na Tachalo talusia Mfaina tachalalo uloto ae Kafilo ae si kaimi Ie pe kakifilo ae ilo maoka Ie po si ufale ofo ye Kafia fusia ya oe E alofa yesu ya teo euso Ole alofa tu noa tatu teo la yele Tulafono E se selfa vavawe kofo Ika kope ae fie kausiku lafo Tulo wa Vya leri talofa tu nefi
3: Marose wala su
0: Ya Marose fuma nuwe
3: Ya Elie e mangaya no maka upunga ne ifarongolo ife mai si me fuku ke tia mana mana mai ia nga sala fu ie fa aka sonia aka kosia na ka sala kolu aka ai fa feta ke uo ka nga sala ka si fika ke kofu ie
0: ia ma lo fa ftaile tu sai mal ma futa mai ia langa lo fa ma vai kul ko inga vai mai fa Ele o na fiel tala o ko ile o fa ma o o o le ga sa la mai fa ko inga sa pe wanga lo le skas ya fa ma ko ko ile fa tala nga tus pa ya fa ma ya ma le sila ma na e se tu lo wa ka ko ke le o ka waso
3: e ye ta ke lo wa ko ka si lo ko nga na ro
0: ya ai ya lo fa ye
3: o le ma nga ye yo ku si e pe
0: ya
3: Pero yang nga se fulu, yang nga wangaro ya kaika.
0: Nga
3: e fa mangingo mai ale. Nde ya so la ni kura fongo.
0: Ole ata, mo ata mena.
3: Me waka mea mena.
0: Ya, ale me mongi lewa afio mayo Yesu.
3: Ole me mongi ale nkupu karma dia.
0: Amen, amen.
3: Ilea yi ase si e fa alua da ganga karambea nga e yi. Ya, why kaido if you not of the Pumuya? Oh, why if I do a recessive, the melancholy car value.
0: Ya,
3: who sell bona fide young man, a corn melancholy car.
0: Amen. Amen.
3: Ya, why?
0: Ya,
3: and yeah, yes, you see me go if I be here, melancholy car.
0: Amen.
3: My left arm is in more recessive carpon, Kaudanga, for Yaso Lai. Kasihan me fa muksimo ika ko de menga ku bukar vadio
0: amen amen
3: ku de ado de tu ya yesu ku mana ka ki le mana au fu ile tu ile si wa for ku ile ngor ku da ngra mana au de si wa for yesu ile umma
0: amen
3: ya ya pa una mengo video ku fa pe au yo no su no pe ya sana sana na fa i pe ya pe fa fa na pe ko si er ko ve si ko wa Kalau kamu ada ngalor ngalor kasihan ngalor, maya menguiar pomer.
0: Ya, faftai mafuta mai famalo macam ofir le faso. Ya, etantele ifilua il mau tino le etantele ete ai ole mele tetau fia. Etu sama lupole tu, uce amene ya. Elai sime koi fa pipi ia. Ile fa ola canga antoto an fa caulu ilungol san caulu. Nalaina sau no ma fa pele na upu ua caulu. Ede stan. Bialeri. I'm a lower of 10 my foot on my reality. Praise the Lord. Yeah, I'm a little too late to I. Yes, I'm one of your young little girl who make a cocaine. Yeah, mole mole sila fia ya ole si si uso pos ta male na wala mole e o ngala ngafa le ngalo lu ngalo ya te fam na to tu ye ai ale le fam ta langa tus pa ya langa esel mol ma wala ngang pa ye le fa e kasia ya le fam ko inga ko fa popola ye mananga tu lo wa o te ta sha mo ka ko ke le o ka waso ta to ya o wina tu la fondo sa patis fulwai ka ko ke le o ka waso mena ya la ina kiuti lo to ta to ya o wina mena e te leo langona ina le tā aua le maliwa Yesu. Na e te la aunga ai, a tonu fwoi, na e malinga eo loi mata inisio taimi. Aisha, e wha maoni le lofo le tua ai pangalea, e ke la aunga ma e mori maumai pese ai, e ke leo amanga ia. Famtalanga tuspa ia, aleluia, a fai ole oti lei ungo le tangata soli tu la fono na vatu ya mose mori mawina le to luopol totolu, e sidi atu le mamafa, ole sala, ole tangata ya, soli lalo le tua, tau le pa ia ina le toto na malingi upu fai fai le ngango le lofa tuno. E leo kula fongo lai leo sapaki leo sfuruai. Au ai, o Yesu Geriso.
1: Amen.
0: E ke le ale, e ke le ale, kula ngai kaunga maalam lamai kako ua, e mfaya ngai sisi imal kuspa ia makasi imal kele o maulaka ua kula fongo, of course. Ia e, ole sapati, ia ole faa mau failonga na isa la elu leo se faa mau failonga le kalesia. Ole faa mau failonga le kalesia, ole nganga pa ia, ole tua walilingi.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Ole faa fita audi, ya peyana tomua nefi afi. Ole totelo tatu tangatena unawe, e o tapuai, e o manatu ole tua lae a. Ya ole faa nonuanga, ole tua inga tapua inga malame ole faa vaela u tapua inga. Ya. Biyaleli. Angalelele tua leuso, ya pol tama, in Jesus' mighty name, fina ngalolofa tama, fakupula mantos tama, le masyona inga, ma ilan tofo yo, leo malama lama. Manitiniti alo tatino lo tafalongo, tufa pe maile, si awauna, si koi inga, wawwe, ngawle alofa kungwa, lo kikalango kwai, lau susunga, masa moa o au, fafufonga mafo, pe afaifo yeti fafufonga mailo te leo fatawa, o le lofa tu nole na e mana o mie so se Samoa. E leo sa paki, e leo se furuwa, e leo se furu kula fongo. Nothing, nothing, nothing, nothing. Wa na o Yesu Geriso na faa sa teruina. O le meingo, o le lofa tu noa e faa, e tala noa le maliu wa Yesu. E leo le maliu lao Yesu, kwa e faa pupa e fai maisi mea. E ke faa pupa lo yengisi mea, fai mailo leo paulo. A velo le ya matala le lei ese. Po ole nganga ese foi, po le Yesu ese. Ole mea ua mauti noa, e ese le tale leile pe pese ita atou ia lau fia tau si tu la fono. Awe te hika faa manamole. Valu ta si tolu faa oli maiva. O lua fitu, ono faa faa, lua o ta si faa. Mufaina e valau mai ai. E moni i sei tu lau elu se vi ingo sesi, ai ono le valau le tua. O ia na tapena ina maa, ta tala ina le nea vanoa mo saa moa wao. Mifuina ti faa fufonga mai ei. E te tala, e uia fwoye iye olo o kamu fwoye fwoye fwoye fwoye fwoye onga le upa le tuwa vi iya le li pe alato fwoye onga ina e tusama le upu ili ngalua le ngangapa iya ay ole mea wama uchinua tu lau awa teita ole kele yo fwoye onga kawaso peki fwoye mewa fwoye mai felko lisi let me say that again ole tele yo fwoye onga kawaso e leo au na uma a ole toa tele awa teita O ngai kai kai, leska waso, leska waso. O nao Yesu le tali. Ma ya mose lea, le tu lafono. A o le alofa tu noa ma le mea moni. Na o Yesu wa, ele o kulafono. Praise the Lord. Pupula maka luka malo, le lengkau si kulafono. Paulo vema ya, nganga pupula vema i. Oka oka me umanga, au amena cha ula pisir te malo ha. Per tome le poe valu, o le aingo Israelu. Le kuaingo penya mingol e peru sai peru ila tu la fono or fasayo. Lima menga fai mai ya la pisi. A mea ia, o lo o yai te tonu I mea ia, le fea ngainga le tua, I le tangata, le na a mata mai ye le fea ngainga le a peru amo. Peri to menga, e fava vau le le fea ngainga na. A pupula mata upaulo le si isala, elfa mai le ai. No mo, no mo. Si si di mor kamalo mai awa. E kale shia awa le faya na menga. O oe nga ua umanga fai, awe kama fai kwa evese. O oe nga ele faya, awa. E ma faya nga fai se tulou, peri tomeino ele tino, ake alu seoli pe ele amanga ia Yesu. O Yesu le tali.
1: Amen.
0: Samoa le atunu bele. O Yesu na fasa te wuino le tali.
2: peyon te fazoa ole fa moninga lea tu logo we keka ole se ole mele ku kawa winga ole kiuti o ko loko e kiuti but at the same time tu logo we keka ana te lo lava e ke le fa maong e kausi le mele kiuti ai lo loto ole nei ele to ye se fa sala ie o ya ke riso yesu mon mauna tu spoya le roma valu Oe le sava vali lale chino, ai lale nganga. A wale tu la fono le nganga, ole ola olo ya Yesu kariso, wa tu sauno mai nai le tu la fono le ang sala maleoti. Now Yesu wale jali. Amen. Only Jesus and Jesus alone. Sa mole tunu pele, o uswa au auna e ka le shia, wa na o Yesu kariso le jali. Wa ame olo fatau nu mau auna ile e ka le shia, Au au no mole olioli, faya mole vinga ole tua ele ole tangata, e au au ina lo se kula fongo so se au au ngol fenga ngatu ai, tu lo owe teita a e le fa maulalo ma e liu e se ai, e se se le fa vavau ole a e i ui ai. E le se tala titi ole fam talanga tu spaya. Praise the Lord. Ole ala ngasala, ole lea mana iyo Yesu. Fesini nia ele au israelu, ole ala ngaluenga ma kuki ngalulue, fe maya ole ngaluenga fa tua tua, Ile na wina mai ia o aina wina o Yesu. Ele o Mose. Amen. Mario tatu loto. Kako kele ka waso kusbaya. Fisoso ni atule nganga ole tua ya itanto. Peya una taua. Ole fano nuanga lena. Tu loa. Ya. Kele manantue fa ya angatu sbaya. Eka wa oleska waso oleska waso. Kele alfa maulalo tatu loto. Ah. O Paulo e ona le upule na, o ian whanganga na ine e len tua, i tau tinonga na, e len to iei se iuteia po se eleni. Al ta malo leo le wha amalam le maina vai vai ina, i le ngalua o le nganga o le tua whema ia, la lava ia, e le ia vea ai, le lau olive vao ma lau olive le lei. E le ma whaia i fo inga ka ua ka kou o se isala elu whale nganga, e shale mengole isala elu, e shale mengole ka le shia. Ya mangingo le leifa mo mole la nga uma lofia le fa mai o ka ko i sala e rufa le nganga so so ai lo mo lofia i sala e ya umangi lola ya mo wala vango le sala e di walu le sala e mo ni le tua ya ai oi mo yefia i sala e lu se yo me e ka o langa a mentus ba ya wa va vai e sele a le la o olive le lei la o pipi le la o olive vao e le fa mai o le ave ai la uma e ka si ai no la la va e se Pol kalame le tua wa fa ma aina loto to jelo Israel mo fa to waso ina ia ulu fale le ato tonu ese ulu fale lonu ese po ka kou sa moyo salomo moni fa to duele li den fa sanga lo le tua lo nanu la ve ina tangata Israel umo to toi ole mena e sid sidie yale sid sidie sia fo ye Israel yele lo la to va ma le tua O la tu no si fia ngai ngom le tua fa manuia ele tua fa tanga ele tua la tu te tau aveina le sua fa pa iyo le tua ele male tua tau ila tau o lona nu. Ki nganga kele o keime e ke o ka wai maa ele tua e o le fie fia e o mui mui le tua. A la la vai alofa ye ele tua soli. A le tio foi fai mai paulo e o e ise me siria isala e rumai e kele. A le me siria na mua i tua tu ya israelu le fionga le tua e awa wina ilan tou. Ma tau aveina. Ele ngatala ilo la tau soifua. Ia au o ma ya tantou. Afe mele te talo Yesu na failan te talo. Fema ya. O te le te talo na ila tau prefer ila uso o tos fululua. Ae. O te te talo fo imo ila tau. O e fatua tua ya tau. O na ole upo la wali ia o ai. Isa la elu. Amen. Ne wa mangui ai kako. Ne foe alina wa mertuspa ia. O ne tatu fa maululungo tatu vama isa la elu. Tatu te talo mantua Israelu. Fafetai le tua. Wa faka waso Israelu. Awa mawari kako uwa vungo. Yau la angisi kako ukala. Pea nga faa pea e pupula ama kwa Israelu ma makalia uma Israelu le tua. Le tua na mua yalo fatu ya ilato. Ya kupul fale kongo kako uwa. Ngale soifua manjeitulu. Mafaka li karioki. Aya hoki foi. Sole ngale kasua yome la ufa yoki. Ah, pola ufa yi loku. Ya ayo manjeori. Pe anna. Le se au noa le lofa tu noa o le tua. Ai fa fitai lai le tua. Lea o le alua fe tau sanga talo na maliu Yesu. O le umi foile na. Talo nta tala. Le faito to o le lofa tu noa. Ia i tatou. Tatou sa moa. I le sa o isi ingo se lotu. Ka kou lau fia kausi sa baki lau fia kausi sifunuai. na fia kausi kula fongo se fulu ele fa asalaina oe le tua imena ele imaya mo oe you read through the Bible kakile iso nga kaukala ise mea akasi isi ibao mfa mkala umo nga mau ya ele use mea fa alia ise fa maulungo se sipo se a ayolo maa ngayo le wingol chala ima na yole chala noa male mauti noa it is written accordingly

0: ni ia le ri fafitai so uso so tua fafine ia pon matua foi o lo nof te talo ma mangtua nei pol kalame o nolo pumoni wa e fafufonga iai ni ia le ri ia e fafitai foi le tua li mai dia na kapungila kusipoia ia sa taltanoa tua ila lofa taltanoa tua ta mfai sosania tu isi tamale na valau mai ia ae ni ia le ri Mal koinga ya no ke la fila lo fatu no sole au no male lo fatu no tu lo wa o teita o se o die ye ka ko na ole lo fatu no a la ve ino oi atala no me ngole lo fatu no atala no mali wa yesu so se sa mo ele ama no ia le lo fatu no can I say this o se oli la fatali mai mo oi ai ole good news ole mo lo wa no te sala mo ai matali yesu le no mali mo oi
1: amen
0: ole pulna le tu ah Ole matai o fitu, ya emoni na saunoina, ya ole sipiri le menga, ah. Sipiri la kusipu malo fasai, ole mafifie samo, ole au failotu. Eke le sila sila, watu faa mai, ae faa sosani atu. Praise the Lord, eke le maua, se menga ya isala elu leo, isala elu feo feo aisoloi. Isami mafanue ka lai ya liudiu, mwankanka ya vema isala elu. You will never find, se isala elu, elu kamfaye faa liu isala elu leskangaka. Never. You go read through the history. Even up till now, Samoa. Kawolo malam lama uwa kiam kawaso. Praise the Lord. Ole sipili lea, sipili lau failoku. Nga makama ya la chowe chawa, lau tusi upu malau farsayo. Changacha fafiami yotonu. Ale kumwe Samoa. Lau kapua ifole lau ya sentaku kako. Lau mission nga yo kala ya ku ima I. Vi iya leli. Ose mele lei. Ay ose me o ona ilumo le tuwa. Pea kala I. Sen daku ima oma oma o ai se share kala inga ai fa filongia kala inga o alfa filongia e yesu le mali o yesu le tali ai vai lo se fudua inga ke o ya vai le sapaki fai pel komenga that is a different gospel so in other words o le aleman wheel to lu o le ngango le tu o le ngango le salo tonga Ele foi ino le nganga fa polonga pe fa. Fa matau ya tacho wa tala na tu spoya. Viola li. Tu mau alo fa tama lungo tacho ma malo fa fta ya tu fa fta tele malo tai mi fa vnoina. Wa lu testo lu fa oli mai va. O lu fi tu ono fa fa lu o ta si fa. Ma fa ina so tai mi ta tala no. A wa lau tu. O lau le ta o le so fa. O te fa fta le tu e se ta so wa una. Lau le ta o fo le kale si e ta po ai. Fa fta le te tala o lo loto. Lau susunga. Nam faina e suwatu mata mafuta mai ngur ka ki kokoilo sho faleo fa fitai le tua fa fitai atu ya teloso e le sauce si singo se lotu vi le ya la le ka wole ngol luku wala ngalisi me fa pesa mo sol o le wali nga le hai la na ma mafuta o yesu le tali ma faso tala no le lo fo le tua vi ya le nothing else ah o yesu le tali le singo se lotu la veingo e fa manuia le tua ya te o samoa Tu mau alofo ta mai lungo o na tangata I sose me o ya I sose ngangana I sose lanu I la tu wa salamu moni ma talia Yesu eve mali ma faola yo la tu wa langa lo ma tu wa tua faftai tele lava ma e fole nea fiafilo wa lofa tu noa faftai Father faftai tele faftai lo manatu na shio ma tu wa tunu wa Samoa
1: Amen
0: ma moli atu ale faftai ta mama le mauti noa o le fatu wa tua ma tu te au auna ma sava vali ai Ai leo le chino mai o mea. O lou le lei ua mātou le lei ai. Ta ua mio tonu ina fua ina le tangata. Ina ua fama ulalo mafatu atu atu ilo walo pele. O le na maliu e leisa ngasala e leise pepelo yona fafoa. E na yata ua veo mātou leanga mo mātou sisema tutu ilunga o le santa ulo. Ale fafte yatu tamaa e onge upu. Ele lanu lo walo fo se fam tala. E na le fa fi tai ma le lo te fa mau lalo. Fa tai tu fo ne fiafi ma le mau tino. Ele fo I fu ala upu le ne fiafi. Fa tai tu lo ye di sa mo lo fa fi tai ala wa fio ona lo walo fa tu noa. Ona o lau upu moni tama. Al fa tai tu tama. O wala si si di a misho lo walo fa tu noa. Lo fina ngalo lo fa fa tonu ai lo le loto le tangata. Si ti atu lau nuwa isa elu ele fanga lo ina tatalo e tusai malau upu. Si ti atu lau e kalesia I sose ngangana I sose lano. Sose tasi wa salamomoni mafatua tua I ate o Yesu Keriso. Si ti atu

0: sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga max ila
1: se nga uka amilo yo kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma oi so skoi nga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo isi a unanga warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio samoa i nei fa abitoa Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

sincerely, Kula Vanu Kigay. You still shine.

lea na mana o Iakopo, e fai mana ava. Peita, e umane le fitu tausanga o le marienga a Iakopo malapana. A e fai e lapana le tonga fitireanga. Ua aveane lo na fafine matua olea. E fai ma va a Iakopo. Ona toe ngā lue leo Iakopo mō le isi fitu tausanga. E tautua ma au auna lapana. Ona fatoa ma fai lea. Ona au mai rasela. Le pele o le fatu o Iakopo. E fai ma ana va. Peitai. Ina ua no nofo Iakopo ma rasela. E pā rasela. E le mafai ona ia whānau wina se whānau mai lona manawa. O le mea ti ngālea, sa nofo male neiti nā. O le ti ngā o le loto. I le le mafai ona maua whaamanuianga. O le whānau wina o se tamatane. E tusa male nau nau o tamā itai isa rā elu. Ini ā lā tau whānau. Ua mana tua e lea tua rāsela. Ma ua whāmanuia lea tua i ā rāsela. Ua whānau mai lana tama uru matua. Fai mai loa rāsela. O le tama lea na ou whānauina. O le ā ou whāingoa ina i ā Iosefa. O le winga malea nganga na whaai ngoa ai e rasela lana tama i a Iosefa. O le winga foi lea o le ingoa Iosefa. E faa o popo ina mai ele atua manuia i a teau. Fape na umale mea na tupu i a rasela. Ua whanau le tama o Iosefa. Ae toi faa o popo mai fo i e lea tua. Ona manuia i a rasela. Ona ia whanau wina mai lea. O le tama o peni a mina. E ui e iaile mea na tupu ai. Ina ua maliu le tina o rasela. I le whanau wina o le tama lea. O peni a mina. Samo ai. E matautia lea lofa siri siri ese o lea tua, i lou soifua, malo tato wola. O a mea ti ngā e fetaiai mai tato. O a mea whaingatā e fetaiai malo tato wola. O a fo i mafatianga e fea ngai mai tato i le tino, mafaufau, maleanganga. Mā naia telele. Fa'ai ngoa ina e rasela o lana tama, o Iosefa. O lana lea mau, e fa'a o popo mai e lea tua manuia. Masanga fa'a o popo mai e lea tua manuia. Ile tangata, na te langona ina lona fa'atau va'a. Ile tangata, na te langona ina lona ngao ngao ii. E fo'a i mai e lea tua. Ma faa o popo mai e lea tua, manuia o le tangata, na te langona ina lona whaatau vaa. Na langona e rasela lona whaatau vaa. Ai whanau mai fo i le tama lea o Iosef. O se tama na te langona ina lona whaatau vaa. Samo ai, i alu i tawina tātou i le nei aso. O le whaai ngoa ina e rasela o lana uru matua i a Iosef. O lana lea mau. O lana lea talitonunga. O lona lea whaatua tuanga. O lea tua na whaia i tātou. O lea tua o lo o tātou tāpua i iai. E faa o popo mai. Ma faa o popo mai manuia. Pe a e langona ina. Lou whaatau vaa. Pe a e langona ina, lou ngao ngao i i.
pe a e la ngona ina. Lou mana o mia o lea tua. Ai ole mea tonu lea, na fetala ya Yesu, amu ia e mati tiva i lea ngang. Ua mativa ra sela fa lea nganga. Na ia la ngona ai, lona fa atau vaa. Sa o a lana ingoa na faa ingoa ila na uru matua. E faa o popo mai, ma faa o popo mai, e lea tua ona manuia, ile tangata loto maa lalo. Ile neifo yaso, ae ape a sei e la ngona ina ia, lou faa tau vaa, ona faa o popo mai lea, ma faa o popo mai, e lea tua ona manuia, ia te oe. Tātou tatalo. Fafetai le atua, o manuia, mātou te maua, ma faa o popo mai, i taimi mātou te langona inai, lo mātou faa tau vaa. Fesoasoani maia i a mātou fe au, ma ngā ruenga o lene iaso, e tonu malele iai mea umma. Lo lavasuafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faa ola, ua mātou tatalo atua inai.

0: Lodgeful Fitzu, got money to put all our don't die. Lodgeful Fitzu, Jalatula, Eono, Jamina Mato, Nainu Silla, Jalosi Bangale, or Melpone, Sungaya, Telefons, Moti Uso, Malo Lavalla, Pobre Nita Helm, Sandifaki, El Fambola, Toy O Arm, Yatelopo, Jamina, Wosu Nisolato, Jujamanga, for them Tango Vayaso, Yamalof of Thailand, as I said, Taru Tami, Ma Australia, as I said, Taru Tami, Ma America, Tango. So sad, buying a lay or a breaker, but we are time for Inga. Yep, sounding a lot to for an Ayaso. First go on, I'm banging a man, call me Marco, fat money, money. But a bang of Maltara Bukalame, then I say, so it's a bang of Okilanim and Sila, so it's a bang of Kilopel or Tarama Futter and Etail, Balo Laba, let's say, Fua, but we are. Yeah, and Maria Male, fighting on Bayaso, Madman Mana.
1: Yes, I know. I love Sunga, man. I love it. After I love it, yeah, on I have a no for Emma Wainisi for you having Wi-Fi in his fair arm, and I'm a wing. Yeah, I might say all a lot.
0: Yeah, I sound late. And I Father Lofa Foil and Malon, let you know, a low of a fong, a little tattoo to Selima, but told a more Malon on Sai, Malon to Talo, Malon Fat Malpale, or let Wa, last of Rayle, Eleanor, Oma, Walla, Wa, Maile, Tala, my own engineer, Yawa, Oma, my art, or Tomaya, Tato, and Wengasa, Fatal Winai, Olmela, Malia, Walang of Jelona, Uming Alwenga, engineer, Olemakwai Ave, Lelea, Lalo, the Pole, and a cool. Motato ye malanga si sifo ile highway full one at yala glo e off ile Lincoln Road or the pola le nga ku mo boy fafsanga ile leya mal off ramp Lincoln Road or the pola la we ne o fafsanga ile leya mal on ramp highway full one at tusala off ile Lincoln Road off ramp nga esin sila leya le po mi yala nga al terminal ne wale ko ye la wale ko no po ai on lo le on ramp ole city bound al highway is full one. Yeah, kid wa fa sanga le ya mar po po ki le la nga le wa fa nga ne. Fa sa long a te lo fa le le si le fi le le tnu. Ah, o me ne yo le tio. O te lo ma nga ta wa te le ya I mo mo fa sa long a. Ya wa ta tu fa sa la wa tu ne manuka. Ya la fa fo mo le tnu so se ba nga o au ki la ni ma. Ya manu tu tro ya la na ma no si a. A la nga la nga le po le na o lo na ma wa lu ma. The master led Jill in the Talanoil Tar Bokalam. To say, a Tar Fasalo to name on the receiver, the transmitter, the signal, or Kako Leo of Angain. The sender transmitter the signal and I do want a pole. And I can Fasala wing a lane, Lealo airwave. Leala my way, El Teleo Tatonga Kia Kuala Likio. Ya on my ma all of mine. Oleangala na pole lenga ngwenga insinia for e le telo na ivasu baba o telo ala na uminga lwenga insinia ya ona ole mo kwai ko le leya la lol poku o yenga ki ai ko fa tula ne spo fo le wa ona ni ka kwa sa lo am ele le wona baing fo le le si le fiere le le tuno ai ma lo on sa ai ma lo fo ile te talo la wa mo mo tala ma insinia ya ole na fa mai alvaso fo baso le tatu ne la tonga lwenga lo ta tu ma fu tai la ele fi fi ko ke do ba nga le nga bisier ka ko ka si limo ko pa okay le late toyono minu a koyono mingo ke koyono masina ona tato ole le aso le fainga balota ni sila e yai nai vaenga le wo fol fol mai le nga tore national New Zealand First ya a mai se fol le Labour Party la to tu lango ye mo mo le national o le wo failo mai le fainga le palmia mal minstar o mene fa msi nonga te lo fa msi nonga e fu le fa ngal fa msi no a ngalwan mana a Bole selfie le tenu. E fuar fa ungal fam sino inisi o reference. Ia po tu si foi nei e matu al community po le fai fe au. Ia po pule a onga. Ia po ai la bal community leader. Ale matu le tu si e ta watu ai ol kamalea. Por kenge lea. Ole mokwali leia. E uia ole ku kong al fam sino ga. Ile mesi se nga fai. Ale la kur kusi fima ole mokwali le leia. Raka ol ko anga ye le loko. Ole kausi a inga le leia. Ale ku nunga kariong fam sino. All from Sino, from my national, a lay quakering or Avila to Fatunga from Sino, Awang quakering, any references about to my community, poor I love her. Your Montanatale were two, not from Sino.
1: Ah, or Tatonal Vangalena or Fatman, need no my level national, or at two la ye foilato, bear fapeto tu lai mai ona ole wo mai ta watu ile vaenga ole vaenga leo lo o anga itonu wa ia ile le fata tau fo ipol fo fang national o vaenga ye sex offenders po ila tau ia ole mo lia I tulafono so linga tulafono na so ile taimi lale nei tau sanga mo mabai atu na ia ile fo fanga fo ile itonu I famasino e fase fulu pasene e mafai ona discount pe mafai fo ile le ona fsoswani e fapa ua ilalo le fa salanga o tau sanga o ilatou nei pe afa pe wa mo lia lai to inga po wa mo lia I tula soli tula fono ia ai afa pe wa yo ina lo na molianga ia o nisi o vaenga wa va aia wa ia inyo na langona o tia wa salamo nisi o vaenga e mafai ia onga mawal fasful pasengi ia o lato ia tupulang salavou o isi foi vaenga foi le lei I le really rehabilitation o le wa au mangi moli mau ia o le wa amakaunga solo nga lelei wa va aia yeah, yeah. But ile manatu lava lato ye yole national ele kakau ona tue yai wa pole ala afa penge ila se fulu tau sanga ole fasa langa lava ye ia mo lau soli nga atu la fono lea ai sa ole fase fulu pasenge olo na winga inga ole ono tau sanga ole a e no fali fali pui pui compare ile victim po ole tangata o lea na afa aina e makua ile palengi afo ilele ile va ava aifo ele national saunuanga patino lava fo imale manino Ale sunga ele pale mia. Fai mailana yesa unuanga, no sexual offender is a person of good character. Olona winga. A leanga, too bad. Leanga. Ya te awia oke au foila yei. And maise lava la. I soli ngā tu la. Fono ia talo siya foi. Ia ya fa awau awa o si tulanga le leilea. Mo tato uma lava.
0: Ya, mana ia wa moni au ori sa unuanga na ne fionga le pale mia o New Zealand. A tu sa o lan sa unuanga na ma le fa umoino lan sa unuanga pidioka. Along a week, Makua, a Kufa, a Lea, a Lea, a Massisia, a Lumaku.
1: Yes.
0: A Somale, Bangana, Boyce, Mane, Foy, a Lele, Foy, Alfa, for Mane to know, and no for the Gatama, for Lelewa, or to see Foyne about to put references. Man, a sexual offender, avoided him. A Lelopo, Lansa, Ongekus,
1: yeah.
0: I mean, Atonusa, Olona, Lolo, Tangatalea, Kausanga, Pon, Lokausanga, Kalway. Alela Falitusi, or Kamaranga, Fayak, Oka, Oka. E sirko anga le loko ae ope ka sirko usanga ngon fansa ona tantum siling yei lea le monio nei references e batu wala tau nei ae o te lofu fanga ma na le malo fo le le wa o le sifoi mamai o le titilo e which ila wa wabai e pe ye make sense a fo le fu fanga le malo fo le le o le batu le tusi le falau al tangata le tu to tonu o le taimol fa msinonga a le falong longo e victims ia po oe na silio na faina ele solo tu la fon ma quale make sense ale me for more kambang ye por ke ele le ke le a le fa no longa kuma na bena fai
1: yeah
0: quale kal fe nga ya ya ele le ta wa tu le tu no mo lo sil fiele ne ta fo a fo fanga na le a national le ta tu ti ti lo tu ne ya ya lo man fanga pa lo tele so on ala so fitol masino no be ma
1: yeah
0: Ya, yeah, ngofur kaka ima fo fo wif. Ya, wa peol tasina alo fango jangata nei. Ya, jangata nei e sexual offender. Ya, pi e fat moi moi references nei matu li fai fi au po oi community leader. E kauf se suang yei yonga fa salanga e lak mali fam sino.
1: Ah. Ake alo fai lai ngai fai fi au.
0: I saw. Yeah, the late show or Vanganau file on my national on enough feel out to you to a child mother between OCC for a normal banana. The for Fallen Fight Loyal Jeta or New Zealand first or your foreign star by Fafo. A Yafu Fang of Mao, Lela campaign and Fanga Palota. E ala le ile fa nga ina por tu ina to kiwi save up more pepe fta fa na mai which la utility lo mole luma nai le le o men ne yo fa na ole tupua al tamo titi pon teni titi ala e ile saving ton o bangale or kiwi saving ask him fo le kiwi save If so, so any more lumina, ya na power la me ole o why is it voya feeling alo, tangata potoyel faltupe, posemele lay, ya be of fonga mauna in New Zealand first latong, let's have a lot of ya.
1: O se too long a lay tail, a lavalia motato, why o tatal tono, ya, o my ele timeline, eing a kamakilo was full feature to sangas full, ele ya yanya la toki with savings, but yet we use a too long a lay tail, a lalia, for lele mole timey, ya wa le was still a fear, malava, for lema fuanga. ai ona faile kiwi saving ia ta ula vala ia wa yele kama ikike a kuangere sful valu sa usanga ua leva ona fainga luenga mana tua ota maiti uma ia ia ia ise ku ua onga la sful wano ta usanga mafai ona fainga luenga pata ol taimi le nei pei ole mai sa utele la vale na pei a se ivanga na ua fainga luenga ia ta maiti ia ona amata fo ile ona faile lato kiwi saving unless e ia ia le option na matua lato ia ia e fight fata unu ia matua kiwi saving sa ta maiti pati ia ta ia ia se kulanga makwale a fua fua la ia Australia fo ilele a ia wale ile afeka la fo ia ta maiti ti la to ia ia e maua ile taimi e fana wa ile ta maiti ti ia keula ia stulanga lei pe a hafa a pe ia la ata mafaila ni usila imanga ia fo ile le manatu fa a fatu fo ia le ale New Zealand First la to
0: ia so ole vayanga fainga ino a New Zealand First a Kiwi Saver Generation a po ole tupulanga ia e ol Kiwi Saver le la ia nei ia pepe fana mai ol tasina vayanga la utama batu la campaign a ia le New Zealand First o te lofo ana nafi lea na fai loa ia candidates ale New Zealand First le ole a tau wa mai inisio pitono o a Michelle Mato pitono le sifo a fada ingala ole te babai antu New Zealand First candidate for Glendine ole sungai Alfred Ngaro ia ole poina vea ma fai pule ole national tu sanga o tele tu sanga babai ia o ia rana le antamo e mai le mole New Zealand First Glendine le New Zealand First candidate mo
1: Henderson
0: mo Henderson a ia o te lole antamo e mai e David Wilson a so pio vai ngana na le ia foi ia mo fu fanga ale New Zealand First ele leile fa ilo nei vai ngana na wa langa o tato e fai tato pano te fuanga ai e le sui tau ba ia male pati o lo tau ba mai ai o balota nai lua e vana fai lalo le MVP e te balota mo le sui tau ba o lo pitanu ia male pati o la jelang la moina nei vai ngana le fone sil fio le tanu le nei fone tai a fo
1: maa ia maua ia maua geila fa pele la maka kiwi saving ngai kamaki le ke mi fa nga oi o ka fe fe la le stol tau sang mana ia tsa vai
0: ia ia wa ole ole bai ma ma fo le mo nai fa na o je lo foi ole mele le ai ole tu journal kiwi saver scheme mo nai fa na ai le ko ko ngo bank account ma tu wa maging o ai e ai ele ele fangele
1: ei kama ma king al pepe
0: ko su a kul kiwi se va nei fana wo wo ngo kol va sala loi
1: wo ai el kiwi
0: e swing a fallen ci e le fai lo le minsta o ngala sona fia
1: o le wai pe la vole o ya il time le nei oni se la volte lo oni se a nga o le la va a matala nci e na ita mai fo ye ya la to internal assessments mai le tau sanga sful tasi pe ta ila ile manatu o le minister wa o ngal time le nei mam tanga le nga on ile lu a fe lu sul valu o sa ona amata ya ona suia mai le va enga le na ini se fo yo o tulanga fo o lo o wai pe ila o lo o suia mai vanga na inicio mata opu fo fo olea ole a fa opu poina fo i tsonu ole a tsa yala wa onga na tsamaiti ya tsa wea o se tulanga a tsonu ele lei ile tsang tsang a fo ile alfainga malo la tsa wea ya ile time le nei but mo fa ya onga lava fo ye o menge o reforms i tsonu a onga wa kelele impact ya wa onga tsamaiti ele nga tsele na onga lwenga fa ya onga kelele impact le flow onga lwenga fo ile le fa ya onga time le nei ele imavaya tsuna mata fo ona anga i maili si swinga ya o longa lulu e o mai lava time nei o la lava o longa lulu e pe fa ya o nga tamo fai ina ia so so swinga ia pat o le time la le nei o le ole a ave ese ia ave ese ina ai ka ka o nga pasi ia ni mata o puse tolu ata mai ti mai tonu o le NCA le i le sang sultasi ia o nga mafai le o nga fa ko a ma wale o longa kusi pasi fo ile fa pe o foundation o le o ma wale kusi pasi la e halu lunga le 12 ai a fa pe feng e ka mai kiki ole ale pas ya te ala ia ia o lau faitionga lale na ia ai mai se lava pe atilo tilo i tamaiti pasifika tamaiti maole pe ole ke lele ole popolenga o lo o iaia o nga i taimile nei ona a kongwe o nga mongisi but not everyone not one size fits all ya te awa ia ia o lau le na ia ia tilo tilo ma mao ia o ke alofa fo i tamaiti la ngai le kukusa uma ia tamaiti uma fo i male malolos e ese ese uma nga va o tamaiti a fa penge la la aku kulu ya le kulu a wo wo wo e va vei fo ko alu le a ingi se ola onga
0: a sa o a le late toy se follow balu minuto lo jor talo le to life fit to le to tour with a sa mo le ne fo itaya fo Wah, jaga Mr. T. Soal beri sofa, salong, fa

Talofa lava tatu atunu, ma lo lava le soifu manuia, o se fa poponga fo ilene, o le arito leola, mo oe ilene yaso. O le tusia Filipi ilo mta upe lua, alona fai upe fitu. E iaia sifua sifua itau te piki ina mai fapea, a ua fa maua lalo, e ia, e ate ia. O le upu mo oe le aso lenei fapea, tau mafai e tuu oe lalo inisi taihi. O le telu tangata e mafuo na faina o le melea o le kaumafai e kuuaia I lunga I teimi uma. A te mana atwa ai le mena faia Iesu o se mea maana ia tele. O lona tūlanga faia ina pe a sila sila le iai I lalo ifo le faia uma le mta upulea. O lo ta uai fai mai ua faia ina o ia ele atua. Ua tuuina iai ele atua le suafa e sili I suafa umalava e ifo iai tulivae o tangata umalava o femai oe o ile langi ma le lalo langi ma lalo ifo le lalo langi ma tau tau e laulau faiva umalava o Yesu o le ali. Ai ai fisili e maifele I tuai ngā faia ina fapea sili le suafa I suafa umalava e amata mai ilona iloa o na faa maua lalo e ia o ia lava. Ilisi upu fapeltani o lo iai fapea, a fa Samoa fapea, ilisi lo minga fapea, ua fa ngao ngao e ia ia lava. He emptied himself. Ua ia fa ngao ngao o ia, ma ua makua ringa upu, ua ia ave ese uma mea sa iloa ai o ia. Lona tulanga tua, lona tulanga maualunga, ua na ia ave ese ina uma. So le sona foilamo tato. E tā ua tele le mele nei, e tele tangata ua whaina I leo langa pa le soifuanga le nei, ona o le melea, o le mapo mamalu. Ue vai fwela e fatita inga le tamba fwela o na manu le pela, na manu o le taitai au suria malosi. E na tuli e tupu suria, ua tuli I o I fefoi, I Israel, Samaria, e yail perfecta e fa malolo I ateia, e ua luatu. Ai skuli mai foi perfecta lana on fai wo ulonga sa ule linga e fia malolo ya ngalo foi ya alu tofi fa fitu tofu fa fitu le return e ke rola o longa mapu ma malu tele na koi ki kiao ma misi alfa manu yanga male a malfa malolo e la ko yela o ngai ka fe mai e le loela linga se o o kan ka ma malu e fa fe mo wadu e pe asa u fa le le ku mai mo se la unga le mai ma fa pe mai la o fionga na manwa Afei mai lo tala, u koe foi malika. Afei mai tala lana uanga. Lo wali I, anga fai mai ni perfecta se mea fai ngaka, e ke fai ae. Aole ngei mea fai ngofi, tofu fafitu. Alwe kofu ke malo loa, ke lola. Alu ai loa, tofu fafitu, malo loa. Ole leson, ki kiao ma misil fa manu yanga mai le tua, ole melea, ole mapo mamalo. Afei langa koe ki kia misi e na manu, ke loa. Ole vaenga lea, ole natura pa uo I tatou uma, ole fia mamalu. E leo se meleanga le mamalu wa ole mamalu malfaeina ole mefo ya umai ile tua. Ai a faila wa wea le mamalu, ma e mea ua e mapo mamalu wai, ma e salu mamalu. No wingala, e tupu ai le melea ole faa maualuma. Ilo mafaufaufa pia, fafetaya ya Yesu. Anga mapo mamalu nge Yesu, wakilo Yesu ole tupu o tupu e tula nga tutusa male tua, o I o le persona tali I o le tua. Afe mai, ele I mangaku se mea faa o ale mele na. Ua faa mawan lalo, o ia ia te ia, ua winga faa tasi mal polo, nga watu ua lona mamalu, ua sau le larulangi, inga ia maua I ta ua, tangata mapo mamalu. Anga mapo mamalu nge Yesu, ele ai mangi mamalu kaku ke maua, ele ai masesio kaku e faa o lainga, ole I ungo kaku, tatu te fia mamalu le oranga nge, kakoui useoli. Aisha, awafo nga mapu mamalu Yesu. Ao Yesu, wasau o ia wale aise mapu mamalu, wamaliu mo tatou, inga ia sao mamaua le avanoa, tatou tangata umalava. So ia faile na ifata ita inga mo tatou, aua le mapu mamalu, a ia faile mamalu, ma avanoa au aunai, e ni ia le tua, mafaa manu ia inai tangata. Yesu fafitai, Tai le sona wae wao I matou ina ia aua lava na I matou mapu mamalu. A ia matou fatai tai. I mea na e faya maala na e saunia mo I matou. Fa manuia si o matou watunu. Ona o Yesu.

0: Alangi le lei for the tau. Pau timo ni so te mila uli ma le fia fia na nei sifu lima marunga na maru lua nei fo yaso. Roto rua alangi le lei tau. Sifu lua na marunga na maru lua alangi le lei tau I Palmerston North. Pasolo alangi le lei fo I New Plymouth, Napier, pasolo na Awaoa. Pau na e wanga ni so te mi. Langi le lei fo I ni so te mi le so sifu lua na marunga na maru lua. Master ten e Awaoa pau timo langi le lei. Ira tau ni nefo yasus fu fan marunga na malu lu leven lang de lady tau fu lona marunga na malu lu tele bang o Hastings awa opa utimu ne so fu lima marunga na malu lu nefo yasom awa ole tau pa utimu ni se bang o Gisbert fu lima marunga na malu lu kiri kiri do Hamilton and Maro se fu maru ne tai au lang de lady tau fu fitu marunga na malu lu fu ma wina mo kiri kiri do e nefo yasom fu Tama ki makau rawa o ki lani no whanga whasa longa radio Samoa Lo tu maona pong sape Fafo ere malama lama mai lava le tae au fau Balu lo ele malu lu re nei taimi o le tae au Tu mau inga langi le leo le tau Ele nei po yaso se manga nale tui matua whanga paroa Pa uai nai wanga ma mai le soi au ki lani Tu mau spun baru baru ngana maru ere efa mawina mo au ki lani Ele nei yaso tae au pe au lia le alangi le leo po le tau Teno baenga au ki lani Tu tusa lele maru ere nei ma tae au spun balu Baiga yon tua tu lang de leila so lulu, lang de leila stofi, lang de leila so reile, lang de leila so nai male aso sa. Pa mamonga umara o tu ina maila ba tau de nefoi taimi ole tai au le tenu o lala papa au ni se vaenga ole nefoi lala langi manato lo manuia ia le tau mo tau ele nefoi asa fau o tātu o lia le tau tuarwe de samoe na waibola wate anele tu lai fitu malo lava faftai le tenu o lfata si mai faftai te lia mai o le tātu pokalame tono lo maota tono ta vale tono pal fei ngā Don't want to on Facebook, money, YouTube, money, FM 106.1 money, Samoa. Malo si fo, they tie our folk. Yeah, lele, e ne pa angalo jo pa tule fa talo fo mai o Canada, ne tie our angal malman, tapo kalame, oile ngo kikilo kunge ya pa kalo fo mai o Canada, ole aso malo lo, ole Victoria Day. Ala joy o Canada, arsunga au kuso sila, au kuso, la fatu ne tie our fa tight, mole ne fo tie our folk. Ala pa mai le aso malo lo lato ya Victoria Day o Canada ya malo le sui fu le nei fo i tai au male a ma tanga pa aso tato ya
1: yes
0: o lo ke fa ya ku o ka alonga ye sidinga ngi vai lo fa ai le fa ngi fa ngor pa aso a ma ka mai ka alonga le Blues ma Hurricanes ma ka alonga le Broncos ma le Warriors ngo po
1: ai ngi iva fo la ya
0: ya le ala ko ngi iva fo la le aso le ke fa ya ku o au ya e Ole kaimi wale lei, ole kaimi wale lei. Ele kukusala maisi au consistent ale am.
1: Yeah.
0: Ai ka makaiel super rugby ya wajelo le ko kikia umale round robin. Ya ona fasolo lole e quarter final sa.
1: Yes. Pela wata so ta alonga sa ya I fo il final va ya solo super rugby. Le sa ta alomo mola le Chiefs and Highlanders. Ya manu malo fo ile Chiefs e fasolo a ile fululu al Highlanders. Ole ta alonga le va le Fiji and Drua and the Waratahs. Faisi malo sikile fo Waratahs e limas fulu le tosu lima ale Fijian Drua ta longa le vao le Blues ya male Hurricanes I think Hurricanes too good this time
0: yeah
1: ole ori mo yanga yo tu ori fasu fitu alato ai ile lusu fasi tato au le Blues ole Force male Reds manu ma lo le Force es fulu alato ai ile se fulu fa le Reds
0: yeah oh fai unga ta longa na yai so e umai fola le ta morsanga le na umatu nei ei le whanga solongo points la leader Hurricanes ma mao ale leader Hurricanes limas full ala to points ole si filo tu langa lua fast full lima tu maun tu langa tolu le Blues tolu sfuma le balu opo ngese le Blues le tele na mawa natu talong ole o so mo lunga ya lako point ya tu langa fai le Crusaders kusala al top 4 ya le kaimini ngay ola e ngofo umoy awungi usila ya nfa solo mai le lima ma leon the Brumbies and the Reds or top 6 and to Fituela Waratahs and Highlanders Force Eva Fijian Duas Fulu yeah Markaku Marapas Fingra Sutas yeah Ole lo ape anta tala no stay mo tsanga tsa tsu nei super rugby or tsanga ne sui la titel format or finals
1: yeah
0: pikile top 6 out tele o lo lai au lo ne making ale quarter finals ya tole ban ole no pe piki mai ia au pito silin tele point ya e le vai ko ngol fiku mal ban
1: right
0: ya ona toile au evaluation ina le ya quarterfinals ya al tulang rena ya ka ko super rugby ya ya malo so le manga ya mo ya ka alo le warriors le wo ye so sa o le lo au le ke ka po iso
1: o ma ko we tai hard a fa ya inga le si aso anu pe ya ya malo le si aso pati pati ma fia fia mai
0: ai sa o Paul or kalong ali king o makamaka il fai ngorbas. Ar kalong ali ang pong fia makamaka lang o ke o wi ke kapua ale Broncos. Sole. Okay fai ko ko ko mo sia wa fa le ko ngo kere so. Ar kere o ing balo le worries ang po so le.
1: Ah na ya na cha long a. Yo. Fa penga. Ele o so pe foi le la ma le ko ma we pela. Ol me foi fai un kuku mai se fai singa ma ko fo i fia fia.
0: Esa ola. Esa ola.
1: Ya au cha long ala na ya. Fai asi ma losi ke le foi ma ko au. Yo. Fa su lua ai le Warriors. Ile se fulu ma le lua ale Broncos ma na ya wa cha long langa fai u ya lenga ma nga ya kele cha alo se ma tu au le si cha longa sa fa tanu nang po le cha longa le Panthers ya and Dragons ma nu ma lo le Panthers lu su valo la tu ai ai ono ya le Dragons so Titans and Knights su lu le Titans and Tolus fu ma le ono le Knights Eels and Storms Tolus su fa le Storms ai valo le Eels cha longa le valo Cowboys and Roosters su valo Cowboys su lu le Roosters West Tigers su valo Sea Eagles e fa su lu ono le lato cha longa Dolphins, Tosulua, Rabbiters, Sefulu, Lato, Foita Alonga, Sharks and Bulldogs, Tosu Valu Sharks, Suongo, Yale Awale Bulldogs, Pieta Alonga, Nalina, Fata Nuina, La Sula.
0: Yeah, so on my Altamal Sang, Alfa, one of your solo to Mao, and the lead, Mile Panthers, Yalato, Ponja, Lucifulu, Tonga, the Warriors, Alasa, Full Valu, Tulanga, Tolula, Roosters, Full Wondo, Sea Eagles, Tulanga, Fast, Full Fa, La Piquila, Tulimbas, Full Fa, Newcastle Knights, Eono, La Tulanga Onos, Full Fa, Foi. Cowboys tulang fitu malevalu Dolphins so top 8 till now in our my ai ya cha mar sanga le na cha tu nei le NRL ya le late o nai ba nga na cha long sa fa nga solo le fa u ngor ba yaso ya mo le sin fie fo le no ya lo fa nga so vo in time sanga net polo la cho o le ma wa ku ka ko mystic spinga mai la ko ka ambel sanga po ngai ya le late so nai cha long ra na mo le ya sa ngi ska long ai mai moi o pele
1: e ya cha vai but o man so le weekend le i lo o mai cha wo fo le o le sa ya i la lo ya le sa ma ka ma ka i le ka ko coach fo o Blacks fo le ya wa le nga paila na all time le la sa ka mak mak fo le nga ya ka sa ili fo ya ama ama ta un tilo tilo yan ta ma mole ta to au kalo sia ya la ta mai se time fo le fa la wilo mo mai fo ta mata alo ya wa you like
0: ha sa wa
1: wa lu ko ki ki ama ka ya le ta lo
0: ya okay so on I sa all le pe al ta lo ngar si fi ma le ma Highlander sa
1: ya
0: sa ba ba tu sa fa ta sia tu ya le ya fa ya on Dave Rainey ya mole ta ru ol pelki ya a sa so ya wa de lol tay million ne um ko in ga ga wa ka maka alum ko ku ya le best performance for le time talo ya wa la le wa ma la maka pik de lol ta ma sa ti ti lol pelki len fa mo li le Highlanders tangi tau Caleb tangi tau
1: ya
0: o ki kilo ko le reaction ta ma wa mo ko fa ngo ngo wa mi sia le ma no sa pa pela pik ye lol pelki vole wa ke lo ka si le wing le lekele ale ba bailor pele ki an fa mo ri ele ta lo ngalen fai fa ngor bas ka lo fai ya le le so ta lo ngana sa fa solo fa ngor ba yaso mo le sil fiola tno is fulu no le ta le tula fitu ma fa ka ma ya fa la Jerome Gray si dia sa mo fa ya ingale blues ala si dia sa mo
1: Malo.
0: Fa bongol vun levo iva yasa fo. Dar mo glam and think a minute, Bamaya. This was a lot of time. Malo, tu vois.

0: Si se fa bali tan mai si u alkilani vania to loa. Good morning, good morning, morning boys, morning boys, morning boys. Don't do any more I kalafu. Ko anga nga lu due. Yeah, I work with thing I kalafu. Ma ga fu ngai advice fa pe. Ah. Jo is fulu valo ta ta pa sa mo na ta ra ni vesa pe ta la balu le tai. Nei pe ta pa ba tene fa mo ni anga len na len mo ka pe se fa mo ni anga. Finei Lucy Penina Lafoy Otago University. Monia tele, ia lo aso whanau le so luas fulua tau sanga. Alo whaanga matua le ati and le tu fio atua. Mai tele fau. Ia ma le whamnianga mo le tamai asani tole a fua. Tolus fulua baru tau sanga. Ia, kore barua.
1: Yes.
0: Lele, monia tele ia, as whanau langa e kaungu mai whamnianga. Ia, as whanau na ua, warun pese mo la ko whamnatu na tau as whanau ni aso. Alo whaftai nai matua, alo se fulua nei tai a marulu. Eh, kwa marulu fulua nge kai aso. E sa awa ia, ngai pangal ka po kalame. Paki. A fualo tonga ngai pa mais ola sole kwa over maru South Island not on the South Island malo malo on side nei for time fo ya on time matua tepena nei fa nau tai hau si li ai angi ma le li pe mo mon degree ka ma mar kenge lao
1: ya amaros
0: ya Kau cuma baca orang nafi, foy dia ngafai, foy dia sikit-sikit ngapa sih kau ini hangari, ah, foy dia oleh, ah.
1: Ia cawai, epi wa foy lele wa epi wa kau wal fakik keleinga, ah, epi wa tau fakik keleinga mai lava foy. Ia le tulanga le wa tulo foy lele iai, ma wa mai tau ina foy lale fakik keleinga foy. Ia oleh puinga foy, ale oleh olah tau iye ilungo awala I le vainga le wa epi wa mai tau ina, wa epi awa foy lele ku iye le fai, ah oleh sese oleh kami. Fai ai se se fole no fuanga fai ai ye ma soli tu la fo no ai la lunga ole awa la tele ile taimi nei pe ol mai ta watu I se vai ngai one hanga o ile ngai pe se lau lima se fulu la fai ol au ke pasika ia le ana fai la lato a ke nga fo la le mai ile sa por plan ai Mount Rosco e pe ia fai si le fetawi ona o taimi ole fa nga ai ne tanga tala u tele fo ile ia mo fai nga malanga e mai se o fe au ma sa ni ole so le la mai ta watu ko ke la Onga o se peyo se Pei se tua Foilele pei fa ingoa ina Ole tua D. Hertz Ia ole alanga amaka Wa ese ese alava enga ina fai ai Amaka mai Central Auckland Ela wo o mai foia nafi Wa fa solo solo ni fa apea But elele yale fai foilele pei anga fa apea Ola ye ya seno fuanga e ola Ko e fai lako fa alinga Foile a keke nga pasika Awala le fai ilungo le public road Walanga o awala ole fa o ngai tangata lau tele But ola alavolo o tamo fai leo leo Ina ia fai anga lue nga e kao fi ai Nea fo wo yai infringements fo ye wa ave mai maunga kupe alu I kongingo nge sala a
0: sala a ya ole facilipe legal be illegal ya ngayo ingolo fa ya lancho ya fo lele ya pe ye fo nga mai ele tu sama tu la fo no tono ya walanga pe ya telola sayon tu atu elen tata no I fo ilen arresta ye leo leo bo dia la tu pe ko fa e pe ko ni mo ngi shala ki ki un fo ilen ya so te mo ya tu la involvement leo leo tono le fo I vaing in the ya sawon le mul community mai na de te pa si ko wala ko ba ya fi mo ko mai ki la ki la ko fo wi la la e bi ya ole si vaing alo ti no tu lo fo mani no tangata lo organizing nei fo e je wila fo lele in a nei te ua ba ise se le atu no fapo la ko si kengi ai lo la ko si kengi fo lele ua pe nga se group ia pos fa la purpto ia la fo e fai la tu ki ki nga wila wa kao se lau ni masfu on kwa ko ke lea o ia pe fo nga mao la tu fa moi moi le iai il tono al masina nei o mei West Auckland Central Auckland o South Auckland o jelo o lola po a fea la South Auckland wale o mai amale West o Central lena e nei le asusana nafi Ya te rola po a fiala le pare aru e markai meo leo leo I I e foi vang ah.
1: mm. ile, ile mai tau fo lele pio le tau fa amanino mai ole ma fua anga fo I male purpose o lato fo I tau mawhainga inga ia kau mawhai e va ai fo ile le ile tu positive side ole mele ole fa anga ole wila ona e fam, ole fam talanga mai ole ko akelo o ila tau nei e o mai I vaenga fo ia broken homes mm. and poverty oh. ia te au la ia ia ia why not ah o I se paka fo inga le fai ai le angala au mai la ia fai la ole broke Ya I ako fa sala ko foila ile soli sula fono ko ko kong ile sala. Yeah, I don't know what's the purpose. Ah, foila I emanga ya le fai. Ya fai foila le mo I sei si ku inga ya mautino ele ya fai na im fala vela vel our kill. Ah, o ma foila le le I ya I o swange nga o inga I ole. Ah, soli. Yo vole lo po le le asa I a ole le a ali o.
0: Asa le a. Ole fai ngor ba son of sitting as tase pokala melunga le TV and said ia le tata I ole Labour Party. Chris Hip why pole mafu anga walai ona le teleni fol folanga le Labour Party termine ale to ona masina talon faile fainga balota o te loi ye nai ba anga manino na faadi te tae o le Labour Party Chris Hipkins ele por kalamele a Q&A o nai ba anga lai ona le mana o e faali teleni shana announcements ia po buying a lot of promise le Labour Yeah, no, my finger pal not out. I think one of the things in the O Manao say Fadil Talil le packet, il vaso for five on vaso for. You have to have a learning in Lato for ea for long. Ya mo fa fa mbale tino wa
1: yes a tono le wa makanga ka u fa fa le le mai ya le le respond for ile alta to party but it's a smart move for you know ya mo king wale le wa le se nga le avaku uma o pelengi ma poloke ki ya ai le ai se talo le super for ile ma fai ona mauti no ai o le ama fai ona fa tsa no ina vaenga ya pati ya tsa wiya wa ma nga ya for ile na fu fu nga le palato tsa u la vole se yo tsa tsa tsali la wa ama fai lo lang o au ile talo to be all on a wing tato tulo lo le po a ton foi ye ta yala ma vainga ole a campaign for yele le palato
0: yeah so far to lo announcement po a vainga to be le palato sang ta to nel fa ilo ai more free doctors visits on a lower capital against tax yeah and the New Zealand Future Fund o vainga man island for follow so far but to sang ta to ne ele ni si promises what to mai ele to sang ne I pay for ng mai ole finangano on a Labour Party say to in a maia le paket yel malo ele fai ungo basa fo ion of am fai le ona la to ba ini si vaenga pa ona vaenga le campaign ang ele le ba mon fenga palota ya no ba ya le fai lo restal en fai na palota ma ko ang fai fa mar skin o fa mon mor fai fa mar skin o e
1: ya ya ya
0: kamanga le malu lu on ko ang fai fa mar stilo mai ona fa mar stilo so ta ro ta ma sa ba ta le ba ya so ka ko wo

o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana Walanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. Ia tutu foi o le savili. A fatau mua I le matangi se fo launga I le vasa. Alono winga, o le a iwi foi iwi matangi le autawalo. Ia tutu foi o le savili, alono winga, awa ni fa vai vai. A e tawalo malosi le vaa nga I le matangi. O se isi faa upuina o lea langa upue vapea, ia faa tutu mai foe ina ia faya ina le matangi. O ni upu faa alualu nei upu. O upu e tō matawai leo la tawivi ma leo la fina finau. E iaile elele nga uta o le fasale anga sa seu wai le tufunga. Ai te iwa longo ane lona soa seu vapea o a ana laifa fasi le tumalo. Na tuu le seunga, a eanga loa le tufunga e fafasi le fili. Na liliu watu lo na soa seu o le ato e foi. Masalo na fua fua o le a sola es, a e fapea tu le tufunga sole e sa le foi. Le nai ngoa I lava le nalau ele ele, o sa le foi. O upu e fa matalai le winga sa ili malo. E mai tau antu wa whengai tantou ma matangi vale o na o tangata tau fai fai mai. O na olo tantou sa ili ma lo. Walea I lama se I seu le manu a entanga I le ngalu. O fai wau ai ma lo a o fai wau ai to ilalo. O le melea. Ia tutu foe o le savili. Ia manuia lau fasonga o le neyasu.

Moa. Ina wato iwa minu tolo tora tala ni tu lais. Fulu toi pauna minu tole manu le tai aolo. Toi a pisila tala le misi pati fuma ilo fatu siana whanau. Jantama ya Greasy misi pati. Wala pele ya Mose misi pati. Ala o toi malangatu le nei tai aolo. Wale vangfaka ni maia. Tina ya pisila mai I oi le manewa lele. Ya o leo te wawai atu fai mai a le sunga ia oile a tau lelei maa mea fai mai ka lafi kuiva le kawal pengsingi nei o I Melbourne. So, kwa lelei foi o kowari, e sa ori, ya lala mai lala kaunga o fieri o pengsingi ni le vayanga na leo kako ule le makua I a venga popo mama farmele ye nge ye li, ok. So, Alo fanga I alpokalame mo oil fela boy fa fonga ni temo ni tayo mai lo le tarafa to far ni foi tayo.

le kosi uliuni mar pa e pai ala ula kapi al barbarians. Se ula kapi e faa mautu e Peritania e firifiria mai tangata alo mai le rolangi e vala awina faa ptoa. O tui sa ale le atu e Peritania e peona to sinai le ta amarasanga li ipo le rolangi nura afe marero fululima ma tilu tilu ale ngasolonga o inele la kapi e tama atai le atu no. Sa ngadu e faa salalongo le la kapi televisi malo na faa se ngano le ta amarasanga o le la kapi e tama atai ile itu le rolangi ma ia maua se ofa e awa ile awa le barbarians se ofa sa le mfono ye te ena. Sa ye fali ai sa tel tel no e tamata alo la kapi lau loro rangi Brian Abano Afrika Sote Dan Kato ni Sileman Brian O'Driscoll o Ailani ma fautua inai oi a faya na te mawa se avanoa talia loa mata aloain o le ta alonga e faya mal awa Wales ila solusu fito yuni le Malayal Alliance Stadium Twickenham leo fia le varsuma le lua afeo tangata o le ta alonga mulimuli e tui sa ta alo ele Black Ferns and Usilo yu layo le lua afeo lima ma no ai mo se filflinga mo le ta amrisang o li prurangia pe itai sa le filflia ma balanga ilo e Peritania inga lua e stasio tanga tu faa salalau ile la kapi a le televisi a le ABC o le siwa nga champino le ta amrisang o au sokari Australia ma ni usila a le A-League o le afaya mai nei ni usila mo stei momoa o le ura kapi au kilani a le Auckland FC o le atani malo ile po le stona ile vasanei ili suwa nga shampini ili malaya le Mount Smart Stadium ina wo qualifiers au pito maulu ngato na nufatulo ngana ina wo maya ayo nufate iyo nufato ilalo le Sydney FC ili Newcastle Jets ili talo ngailo ili awe FC ili suwa nga shampini sa mua muatu fato ilalo le Auckland FC ya Adelaide file tasi tala nao na yaso toa toa bea uma ilo mafafau ma ya mawa soa sofia fia.

0: Le watu lai marte mele wati le nei tai au le was fumar fitu minuto te ne le tu lai sfolu. I le tau tua fa o pea le rida samua se fumar lima vitolo a momal tata proclaim le tai au. Pe ona fo ila na udanga masani mo tanto i le vayaso mo le vayaso lo naso ngfuga le nei. Le watu tatu wa udia mai lo naso se fumar le balu nei fo imasina. E aua mai atu le unanga fo imale tau tua a le sunga le au yata vai meni mal tata proclaim le maru le tai au. Pa pe fo ila finga ngal mal mana chasa vai lua. Talo ye foi po climate data read the samo pe na ida mtang le vyaso ole vi ingala va mal fa tayo fa mlo fo tatu mte si de langi wana le se no ye ya ti tanto le mfan fa ton wino tatu fo fanga mai se o tatu po climate fa nga solo I vyaso ti tasi ave se fo te tu la read the samo pe na ye na po climate mo le vyaso fa malo fa tayo tu sunga ile o mo talaino tatu po climate ile nei fo itai au fo le wo se ya tu tu la read the samo le fifia mai mala na udanga ma mo tanto Ia mal to una fo nea titia leo tau tuina le tatu wa tunu nei asong fua. Toi whapopo ma patalo fatu le tatu wa tunu nei tai au maatongo fie. Ele suela fenga luenga tofi le tua I nei fo I tai au. Ia I tonu fo I fata fata ulanga SS ma lor se fo manuia. Paptei fo I lo tau se fua tau tua ma se fua ngā rui le tua malon finangalo. Tala ino le finangalo le tua. Launga ino lana upu I tonu fata fata ulanga SS. Pa ma lo fa aftai ma vi ia le li. Fatalo fatu po kalami le tai au. Legata fo ilea fa tano fatu le Tapo inga nea tatu to mamti na matua Tu asin sinal ni tayao Fa tano fatu po klame mbale nganga fie fie malo tu meme Mal tanto nunga olo manuia o to le ni tayao fo Ile anga le leilo tatu mataisi le langi Ta ile tu lana fa malo longa fa ta ile tu lana pui pui ngo lana tau singa Ai maise ole sei fua mani olo olo maua pe o to matua matua E fa wa wayo to tu te mo to faiba. Ya bale, lo lo fo tatu watu nu leo mahu mbali tatu pokala mele tayao. Pa talo fatu le ni tayao. Fo fe lava na te mafu te mayai. Ma e mahu mbali tau tu le rede samu le ni tayao. Ma lo le soifu alau le le. Aso ka fua lava la tau al fa malestino le fo matu ave vela mai mbali tau malu lulu na winga. O le ata pena le tatu fa malestino le tayao. Leo fa tasi mali sungal fa fingai nga yao pau. Awa fo le tau tuwe ino le tatu watu le ni tayao. Lunga le tatu sumpa fa talo fatu mali nganga fa lalo. Lo sunga fa fenga nga malo se fo boluya.
1: Ah fa talo fa te tia malo se fo mo malo fo lange ma. Bi ele lo fo male anga leo le tu le fo mfa yon tatu filo le lo fo male anga leo le tu le nita ya fo. Fa bo poya solo se fo ma so mato wala na wo ma fa tu limi fa talo fo let no. Ya talo fa malo se fo mo malo lange ma.
0: A songa fo le nei. Fa si baru. Ya.
1: Ya. Manu ye le lo fo male anga le le tu ayo fi ana fa tiel fo longa le kalesia ono se tasi fo ki akono bala ye le tu ya e le fe yo tato lo te pulo ya le tu me
0: sa a le o langa mo se fo nga fa pena
1: yo ita tu te fa na mo ya ka ku ki ro ka ku te fo ya le pal le ya se so ka ku tu fa mo nga pe o la pe ya
0: Paul Metawa le o langa mo se fo nga nei alan tatu wa faina babi ole Tilo me mafu tatu mafu fa.
1: Kele me mafa le lava le kolengi kele le ai yanga le ai mal moe ya ai le tolengi ai foi me ai le palengi kele le ya bunga le fa pev ai ole se fa ngamba le ulana e ka unga palengi me u
0: pai fa malestino
1: pai fa malestino facing sa bali ya me se foi ya ingule o ko ingunga me ko kola man mama ya ya ingul vai Maluru pole oi le vai foi le vai pai pa ia pole fan vai ia ai ko kipile in kokola wat pel me ko kele ai le ma inge vai te mite ti
0: pale bai la auxilia ia le aso mo le aso ole fifia
1: ole fifia
0: fifia
1: be ye se coupe pe le se tupe pe al fa ia da ia o ame ting al ting fifia pe le le ia oli oli le li ele un no me pou ko fa ki ko oli oli le li ele un
0: Hei asi si vai lau si dona tau e lo langar tangata Alla mal tayao Mo oli mor fifia
1: Fia fia E lang fia fia lesi Oia anga le fia fia lesi Oia Oia ye yo manatu mo ulangona Ia ole atua ia E oli oli ale li ia ia oi
0: Iyo iyo Ia ole tau ole na Wafo ini me wa ala fai man li tayao le na mana ia le upo le li ili aso nafi I tono ole malu malu Fa o sofia ila ngono le fia fia Ia e te ua e ala mai le tae ua Ia fu isi me ua tai ai oe O si me fu ile ua mantua I faa le fia fia no mafau fau Na e alu tai ai ale le nei aso Ori ya
1: Ori ori Mana ier fa malo si mata ua nafi Ori ma fa malo si a nafi Mo matu si a tanielu e ono Bua mua Si fa ngata lus fu Oi te fau se me o que isso. Nangol me que fau ko ka ka wi. Ha. Na ori foi na fau o me tu la fono mo ta un fai ave kangir. Yo me lan kupunga ngaula kangir wa kongi la ko dal. Ha. Na fau o me fa pega o e que a farin. A fai na lu to lu mo se fan. Ha. Mo dala le o le ai fai ka ut kalan. Yinga fai nge ta miti martina o na ole. O fau fau le. Ha. O que fa o sem ngi ya so ka ka o sis
0: ah ah e to u o toila u yo
1: ko u ko ke pe nga mang ah da fa u la u ka ka wala nga mang u la nga la ng fa ah
0: ala mal da o su lo pe se foi le mas ngi u su lo nga sa ya so ah oli oli ile li o lo malo si le wa bai oli oli ile li o lo malo si le
1: ke u la fa
0: ah nga wa bai ka mi nga wa o nga sa ah si si si ah Sini sini ngal fai mbaya lah fai ang. Kau lu ngah usul pesen lah. Ah, mau mau lu ngah kau fai kangal pes.
1: Ayah lu ngah dia ku eksis.
0: Ori ori. Laka kuat. Fai kau fai maskingo. Ya, mana ya?
1: Maka kau lu ngah
0: fai umfua. Ya,
1: maka kau lu ngah fai umfua.
0: Ya, tapi nak jatuh fai maskingo ni cayau. Bela mana cema fucu mayai. Ya.
1: Alu apa lu ngah?
0: Ya.
1: Das.
0: Lu ngah jatuh ia safai. Cemam cina matua. Alala peo ilalo mafai lo famastino.
1: Fiku ya maka nunga kakuwa uma lo fai ulo ilalo kwelo ya. Lua sai ya sau kongo au kas lua kol
0: ya fa. O malulu malulu me ya. Sai me fat kak famastino ni jayau.
1: Fa lima ya sau nunga kas lua kol fa lima si nunga bae kas lua kol fa Lima, ya, au kafa kas, lua, kolu, fa, lima, ya, bino lesi au kafa kas, lua, kolu, fa, lesi ku, kas, lua, kolu, fa, ya, kurei luma, kas, lua, kolu, fa, lima, ya, kas, lua, kolu, fa, Lima ya lesi bai koso
0: ya kua, ya mana ya lelei ah, lelei
1: ya koso
0: ya kas satu safai
1: lua
0: ya tose nomor bai tahu kalunga
1: lima ya
0: bai
1: kas
0: lunga alunga
1: fa lima kau fa
0: kas alucafa alucafa
1: au kua
0: ya alis tua cawal
1: lua
0: kau macau ya cabak cina macau es
1: karalilas lua
0: luma
1: fa lima
0: alunga kas papea
1: Fa lima kuat kas
0: dua
1: kul fa lima ya kong kas
0: lima
1: kul fa lima kosel lunga
0: ya
1: kas
0: lunga
1: dua kul fa lima kosel lunga kas
0: lunga
1: dua kul
0: ya
1: fa
0: raya
1: atwali
0: ya
1: kulunga au kas race kas
0: ya si lunga buat mencau
1: kul
0: si lunga bang kembali
1: Lima
0: Lunga sisi lunga
1: lima ya
0: lunga
1: alu lalu
0: aya
1: kas
0: ya ngulu lalu lunga
1: kolu
0: walpapea
1: fa
0: ya
1: lima
0: ya lunga
1: alwali
0: aya
1: ya mula fai de mula kakuwe ngufunu
0: ya
1: fai de muka
0: tato ya safa info ya titi lemai
1: ya ready
0: ya
1: go kas
0: lunga
1: kolu
0: tau
1: lima
0: ong
1: Van Ima Sol
0: Aya
1: Kas
0: Luma
1: Fa Lim
0: Luma
1: Fik Van
0: Yoi Ima
1: Sol Kas
0: Lua
1: Kod Fa
0: Yoi
1: Lim Ong Fik Ima Sol
0: Aya
1: Kas Lua
0: Luma
1: Kod
0: Fa
1: Lim Ong Fik
0: Kati Luma
1: Ima Sol Kas
0: Yoi Luma
1: Kod Fa
0: Yoi Yen
1: Ong
0: Fais Malulu Tayo Ha
1: Ima Sul kes lua
0: malu dua cayau
1: lima oh
0: Ainga yoi tawau, ainga yoi tawau.
1: So, so. Kui. Ready?
0: Ya, sami.
1: So I come go.
0: Ya.
1: I do it one way. Ready?
0: Kas.
1: Lua. Ready? Pop go. Kas, lua, kom. Tu.
0: Ya,
1: I ready?
0: Kas.
1: Kas, lua, kom. Kas, lua, kom.
0: Ya.
1: Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom.
0: Kas, lua, kom.
1: Kas, lua, kom.
0: Aiya.
1: Mesin lima.
0: Ya.
1: Mesin ku.
0: Macam kau.
1: Ready? Go.
0: Aiya.
1: Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom.
0: Ya, emak. Kas, lua, kom.
1: Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom. Kas, lua, kom.
0: Aiya.
1: Kas, lua, kom. Kas, lua, kom.
0: Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Ya, halo, Pak Tait. Tocene, dan cakap sama cua, yoi. Hei. Hei, Pak, cobai. Kom,
1: pa.
0: Pak, siapa, ya, kakau.
1: Kom, pa, lima, ongo, Ready? Go. Kol fa lima ongo. Kol fa lima ongo. Kol fa lima ongo. Kol fa lima
0: salilunga.
1: Kol fa lima ongo.
0: Salilunga.
1: Kol fa lima ongo. Kol fa lima ongo. Kol fa lima ongo. Kol fa lima
0: ongo. Kol fa lima ongo. Kol
1: fa lima ongo. Kol fa lima
0: ongo. Kol fa lima ongo. Kol fa lima ongo.
1: Ya,
0: marah
1: ya. Kang oleh kosui kuah.
0: Ya, lihat tahu. Si ini balik macam macam nama cua.
1: Biar lagi alur. Biar alur. Ready, go. Kas.
0: Kosui.
1: Kuluma. Fa.
0: Kosui.
1: Ung.
0: Kuluma.
1: Tiku.
0: Kosui.
1: Balu. Iwa. Sful.
0: Kosui.
1: Kas.
0: Lua.
1: Kosui. Fa.
0: Kuluma.
1: Lim.
0: Kosui.
1: Ung. Tiku. Balu. Iwa.
0: Sful.
1: Ya.
0: Kuluma.
1: Kosui. Kuluma. Ready.
0: Mudalo.
1: Go. Kas lua
0: ya
1: kon
0: talo
1: lim
0: lunga
1: ong fik
0: lunga
1: iba sul
0: lunga
1: kas lua kon
0: lunga
1: fa lim
0: ong aya mangaya lunga
1: van iba
0: ya
1: sul
0: ya
1: ya
0: aya mangaya
1: tango le lo vai
0: ya
1: ready
0: it's a safa it's a fight
1: tango le lo vai kan fa tango le lo vai si si lo vai ready go kas
0: ya
1: lua
0: Kolu,
1: pa,
0: aya,
1: lima,
0: ya,
1: ongo, tiku, valu,
0: ya,
1: iba,
0: aya,
1: sulu,
0: aya,
1: kas,
0: lunga,
1: lua, kolu,
0: ya,
1: pa, lima,
0: aya, aya,
1: ya, sao merka kompresi,
0: kalau fakul kau so ya peramu, le fakasi misabo, peramu,
1: woi,
0: kau so peramu le fakasi misabo, ya, lagu kompresi, lagu kompresi.

0: Ya. Palo lo de ley.
1: Ya. Papa Ria le tua.
0: Ya, palo fa chai. Chai de ley chai ao.
2: Ai le choi fa nga ai nau ni la pisi choi fa nga. Mana chua, o tanga pepa I ila, ka tuni fangu te oata ma laptops tuai. Ele tia I ina I le lapisi toi fa nga ina. Fa atino le toi fa nga ina o lapisi. Toi fa nga I le awala sao. O le nā ua yau lima. Tanga I ana I le Auckland Council recyclable items. Tama ki Turuki, all together Auckland.
3: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita onga tā o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le aise totongi. Ioe e le aise totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala le asonga fua I le asofaraile. Iwa I le tae au a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. To Atusi, Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
4: Uzo!
5: Oso!
4: Sure, Fefe will causing a yo makari ilamanga yo lau cavalifo.
5: Ha ha! Abuwe, Amusho Uso. Bye. On the Enterprise Motor Group, man ka? Wa Uso yed kayawangi. Lay om yang fakamoe dao fanga doing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kava, piki apu SUV van, so kwenga kava lea.
4: Ovet fol kava.
5: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
6: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.
7: Tunga, o whenga whakao elu kawa le fōu maunga Max Ila.
8: Seenga uka amilo eo kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe ngā mag ma pa ukawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
9: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pe ai wha ilo yeina e wha afofonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
0: To e lima minuta jale ole tula asuma tasi mo le atatanga faftai lau sunga le fafenga inga mo le tatu faa marastiro le tae au maana iole malulu asauma le vivela a.
10: Iyo e.
0: Mo le faafu.
10: Te tia le aseme le mfai. Fai mea umar fatasi mea kariso ia faa ngā le o tatu wasoa o tatu feola le funga ele. O mo ni malosi e wa au au nai ma tau tua yo na se por kalame e pule lava oi la oi tau te tia la ia te oi le sao nga le bu ma le ola malo lori na yo wa le tau longo longo ia ele tu oi
0: ia ia
10: la nga o tatu wola au au na ele tua ele nga ole au au na ele tua ai tatu te feia foi se fa malo stin o wa le nga lue nga le tu ia tatu so I fua malo loi na le ia wale tala ingol fin ngalo le tu
0: sa ole
10: fa me tala tu spa ia ma tango fie lungo monga vai o la tu e mai tala le longo winga ato ato le vai ato ato le malo si e a me tala le lungo monga e le fa pela el vai kasi po fa pe me amu ia lungo monga e o vai tasi o la tu e mai tala le mai e ma tango fie lungo monga vai o la tu longo winga vai lua ali titi
0: tawa Ole tau for the Nato long long tap of Caramelas on formers falling. On two tattoo never time. Ya elna fully le so swanny. But tau long long to the silang eating me tattoo te lang on the vai vai. Ya my fat parapara to load if I form a tattoo watching. Petatu Carilla va, come come. Be all come out for work on a tango if I saw swami idotino. Ya, na mi am fing sa vadi diska ha ka ni fing ka faya.
10: Ah, ye de mentality le ti ti ata tu. Nga ma fo fo wile le ta do a fa ola ina lo wo malo lo tin. Tes te mi ala te ma ye ai te le ale e ke fa ye ke le fi ale il fo ma ye te le fi ale fo fa malo tin un po se me ke lo ai. No ma fa pelo ka o ko me ki al sa wo le tu fa malo lo ka ko ala le singa lo nga ta tu fo. Ya tal tra ma sang ya ale singa lo nga o tin fa tu tu.
0: Ya.
10: E ma ke ya alfa tu tu e fai malanga luenga falango lango ile tu ya e fai ye ne ele tau e mai ile tu mai foi ile tu al poto mala kamaya kaku e fai me Ringa mai le tu ya ka ko ma fu fu ngal le man na tu le. Ai loai o ke le kingo e tong fa sing album.
0: Fa sing album nga.
10: Fa sing album.
0: Alo fa o ya oi.
10: Alo fa o ya ki oi.
0: Yo ya le ngang fa fi fa bo ngang fa tai ya tu na ya ta tu tamam tina. Man to telefoni la tu lo fa ta wa ina ni fa mar stino no po kramer ri de sambo lan tu tu. Ya ole so san pe mo ta tau. Ai mai se tau maluru ta tu ya. Tau no fa tino sing ngal wenga so swani mo ta tau. Ili fulu ya bol telo fa mai lo angai mai ta u ar fa lo fa malstino ya telo fo ile fa tatu fa malstino na nei lausu
10: ya na nei fo ka ku fa malstino masani te te il fa ile fo ile le iman ka un mele masani fa il polifesta ta mitia onga na makala le tu lai uno ya u malfit ya u te fa fa ku ku malu
0: malu
10: ya wako lo ku am na mi se fso soni ngal fa ka la tongi tongi il fa ya e ku la ke exercise mo wala exercise mo wala fa malstino ina fo il fa le Bos na fasin ngamalos.
0: Mane itele. Ia lena.
10: Ora so ngfuala, mala so lulu termina, ole ono fit. Ala so nga yo la for fit. Ol boxing, yo ke fa ya kuti ti el fa boxing a ate banga a media lo wo iso.
0: Tene tuai.
10: Ke kwa yo le. Ke ke fa ya ko ele kaun ko ave la wuri. La wuri nga ko ngi. Kaun ko fo ile boxing ya te banga. Ala mo kwa ile le yo fa composo.
0: Lei, leva, leva fo ia te vanga ile.
10: Ta si lua tolfa apakaki, alo alo, ai oso le apakaki, o iso le, o matua. E lakula, a fapela ngai ke fia box. Ha, pevanga, e lakula ia box. Ha, titilo ngai kan kongele, tala lefe oka, e kaya lesa. So le, makua ofi, uma ofu sa, e wafo ile fanga, uma utau, uma, ha. Malou tino ato, ha.
0: Pana ia, ia lena, tatu fapertino, aso afiefe nanei, malefefe la sululu, mata simbol jaya ola stonai. Ya tatu famastino na mol tatu watino sumai tal me au tatu fari masani la nai markau olon fai on fari tatu famastino fafte mon lita olon sumol fafeng ngi mol tatu famastino ma si fon tatu tatu watino
10: ya patalo fatu i omato ai nge ve moso ai mesfo inde si omato ai nge manono sa tau mol malava ya fe mo mai fa sala nge lungole tasi ono decimal tasi ya mole tu lo fang ne yaso ya langa le le tuas tetia fo fonga fe amnga lwenga neba ya ya ya langa le mal fa unga le tu ato felo ile lo fo mlanga le yo le tu pa te de atu lo soifu mo so matu wol ile es fale le mo mo ya ya nga le le tu ne ya so sa bola tu pele la sita la upa upa ya la fo inu ele ainga so fo yesu ato felo ile

O e fufu e fatau e se lofale. E te manao sita ngate faa longo ya oe, tau tua mo oe, ma mala malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mafatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

0: Dari jali stade wala wimbo lihat dengan fafte jere laba. La udang ambil tau cual jatuh kampanye oleh Eveni. Dan ngolong balos ilpo kelam berfifia mai peo na yai lenei foy masina. Ya malo fafte. Ya udah ngolong jatuh seulah iya jatuh Eveni ilna lo iya jatuh fadoloa. Ina I mangele. Pira bawa na yai iya latu tau cual lancar lancar malai balele. Tua masani mo jatuh. Lewat jalan jatuh lain dah jolu fitu fitu jasa lima jolu jolu fitu fitu jasa lima jolu jatuh orang jatuh lain dah jalan apa?
1: Baik buat mukia tekiyo.
0: Balon si fubu ni. Ah, orang mukia ya.
1: Ah, iya. Oh, fubu umang lah. Fa, oke ambil kaya oh iya ni kau makan kari beli uli.
0: Oh iya, oh iya.
1: Ayo. Mal. Mal, ayo orang fa mengaku ngai fa jod.
0: Hmm.
1: Ia mengaku fa yang so iya le. So iya le. Ah, kapola iya le. Oleh kono amale, amale mereka ngah modify dua ya lah ya,
0: iya iya,
1: sekia, sek, mereka kau ngafai, mereka kau ngafai,
0: cunga ba, oh, jatuh calon ke kici lolo fanga solo terminai, jatuh fua ye calon ke kici lolo ye lewa lima sepuluh aku kici, nafie ma awat macam cak,
1: masih dia aku le, kau sangan ye lolo kau sangan ya, ah, mo ya le kau kene wa pergi aku. Ya, ngan ai wa fai singa le vai de koi fai ya ya. Mea nga ya so ya. Ah, le li kir kik.
0: Ya.
1: Ya si da fia voi nga nga ka ya uro vo ya alfa fonga mar kala la nga ku. Le nga, le nga baso ya ise kasi o. Ah, o so ya ko. Ya nga vai kau ya kuwa no foi mar liki.
0: Ya, ya. Ya.
1: Le koi fai ya no foi mga ka alo nga. Ya, oso le. Oso fa pea la e, la sa olbe la e fai. Ya, I won't fuck a whoa, a moment of fuma.
0: Ah,
1: yeah. Well, Ale, I also, yeah, be via so a call for the fua. I lay key fanga. I lay cool secure for key fanga. My mawa called me for a young fua.
0: Ah, I saw. Oh,
1: yeah, also for you. I also for you. It costs you say, like, kau jelah kuva, aisyah kau kamera, kau ini lepo, jadi si lumba kue, kau nak kalah kalau kau awe nak kau kupi, fakau jaga cikai, ah.
0: Aitai mule, tahu ngofi, fui nawa aitai mule cifang, ah.
1: Eh, kesilap fia kau ini, ikan yang pergi fangau saya ngah, sah makar korsu senge, ah. Lekau wal pepa, ah, apa yang orang cikau kasut, aku mule. Kau mula kau skoi ngopet mama ya pasal lah kau siapa? Kau mula kau lesu ngopet mama ya pasal lah kau siapa kifan? Ayo bayi ngu kafe kau ni apa? Ola umai fua kau siapa? Oh bayi dia kan ni, bayi la leh aku pepe loh solor aku pula kalah ni.
0: Pior kambalanga kedir sering ada di dalam.
1: Pior lah malam malam bayi umpor ada saya ngalai saya mayang.
0: Ngalai kau wah malah.
1: Apa wala kau ni ngalai fayer mau kau bang fayer kalang saya mai umma.
0: Umma. Okir sivi, okir sivi. Thank you jawab tay berfasa.
1: Ya bagunya lau. Ngalui kan gejasu.
0: Tay jawab tay. Ya jawab tay. Ya sebab ya. Tapi lewat jeli ojo lu 12 minit dan jeli oleh jurulah semua luar tak cuma balak jalofa.
1: Si formanu ya, titi.
0: Balon lu cai mai, awak balik cai aw?
1: Ya mak gue pasti.
0: Lelai, lah solang ngon lelai jeli lelang ngamai di jeli ovae ngapir tak titi falang ngolong ngon cai penang ngol tak cua si Singapura.
1: Mak iya kiri ni. Kaya lelang ngamai ngau. Dia kepeo kak si Singapura ya solia. Eke mga kuwa ya kunga wafau kasi. Ole pao kolo mai le siku, mati ke kau le siku. Eke lo le peparo pala, koyo pae pae solo el kaulanga. Ale mea ke maka inga ya solia. Ke meo ya ele fale kifanga le le starlight.
0: Ia, ia.
1: Mata kifanga ngao tivoli ya sola. So le kiu mai le siku e kau le siku so le.
0: Ia.
1: Omo se me huang ai kanga ke kafa fao iba maka maka ia. Ola unga ia mai kau ni ngai kau ke mi o. Ile ma ko vai ke mi. Mo me ke lo fa fi fianga ma ia ma mo fa le ainga vanga le e asu me ale le me kau sa me lungon ma ilo.
0: Ia ah ke ia.
1: Ele ngi pe pa ke pio plastiki ni vai kau. asuai dungon ma ilo la o ya kilo fale inga vangale kuku solo kaya ele kaulanga ya pia ya malabo mo vangale ya pia in iluma fale vangale o fale oloa ai kaga mai mako moku savai
0: oani me aisa e va aye o na voitemi oani me ai kongo fale inga
1: oh ya wo ka ko re kale ma chapu sui
0: okay
1: ma fale fofi fari fo calo in ave i kemi e ave kemi e u alu al suiten sao e u yong mangamo me ai ngele o kede fo ma mai e ma ngai ya la ve kemi e ke o mai e ko fo de mor fa u di la ko ya de kelo de me ai fa ka solo e kai pia ma ngai ya fo lol e ma ile u ko la langa ma ngai vai ka u ya alu alu ya e ma ngai ya
0: ba ngai ah
1: yo okay,
0: ah, kena
1: ni
0: ayo na ayo
1: voinga
0: ku ko kas. Ciao. Ia lele. Alo fa ku kiki. Ta, papela foi morio, leo ya ia le si va forward fautasia manono. Ah. Bye bye. Le si va nga taua le lo to titulot ona o leo. Wa ila lo to sa si fautasi foule manono. Ai ngal tai. Leo ye le si la to va forward. To au mai o kwa falongo longo a tūnunga upenga ta whai langi le toi au mai al kapiteni se wangale al kapikenga li toi wino. Lepa te le fōile tangata le i whangatama lea. Li toi wina, kapiteni li toi wina. Lea sa kapiteni whakion sinna. Ua makua la ua vai kūnunga upenga ta whai langi. Ua u toi falongo longo. Sa ma o ngafata sila o ngatuspa ele rima. Io au vai ufa pepo fiowi. Ah lewa koe a ngai mai. Ia le tatutu ngava. Tole. Ah, leo kwa ukiri kiri wako inga lafu ila kwe sawe, mbele fa. Talo fa.
1: Ano kukie kia.
0: Malo se fupuria.
1: Malo se fupuria ila suna nika ya fuk.
0: Ya, oa mbele taya ula son fuwa mbele baludu.
1: Ya, siki ya usi.
0: Hmm.
1: Leo mbele, ya nufa mbele anga lele ya tatu kawele gani.
0: Biya lele. Lasa u si lafia o lewa tapela tatu si singafua. Lasa u langona li tue la langa mai li telo vaenga pe ona tue au mai al tatu malo. Mwole famanatu ina tutu a tasi nite usaka.
1: Isi lafia kitu.
0: Hmm.
1: Oye ufia siya nene uko yo yi sabo. E famanga kuino al kuko kasi usabo.
0: Hmm.
1: Sea. Anga kuko kasi sabo sa suere. Ol koko masa anan. Ma sugere ire o kasi sabo.
0: Hmm.
1: Ifa te kaya la u lingi fainga mat. Wa e se kofa e tonga. Pai donga li le ia le. Ia kupua kasi sabo.
0: Hmm.
1: Tanga lenga masoe a ia. Ka awa e si lafi.
0: Hmm.
1: Pane me ua kupua. Ia ina kofo e sabo e ta ia ma ia fainga ma aloa sabo. Ia kausa mo uki.
0: Hmm.
1: Ama kaya la makanga ike ua aloa lupua. Ia. Afkai le fainga malo le. O kangakai ma fawfau le lumangai o le. O le akungu. Male mea nga ma fuwai o nga. O nga kukua kasi masa o loko samo. Le wa fuwai e ngei fufuwa. Ma fufuwa nga mamau. Ufuwa nga mamau le. Ae. O le. O la aso. E ia faiji singa fuwa. Ia. O le mea le ka kififia i aso. Ori fa ka ora kolo elusfu singe kama wole le kasi ese kolo a pe e mikale uminga fri felwa ya le ye pier ka ula mama ma ai ai ya kole i makaya le makama ka kiriki ki o kuma va ya mo me o va na voi o a o nga faila ku ka va nga savali
0: a
1: le ka uo nga mai kani inga wa alu alu ya wo pe ya wo kale fie fie hole le wo wa shame yo fam malu fa ka wa shame. Al mena le ka un ma kwa fa ka u wole le.
2: langa ko kele ya ya kangaka o or kako ku e foi kanga ko ma ko wa inga nga ave fa nga ave fa fa foi nge ya ku e pa polonga ma ba fa ka o ya le ale di po ferme o o o ye nge inga ye kangaka ai ka ke fie fie le o ko e o le ko e ko ya se ko fa ile e fa inga malu e ka mo fa ka u le le ye le ba nga le o le or kukuakas. Ya le ala ukama ye ofo ilai kumaba. So le maanga ya li ya le ukofa. So le anga kelinge ka kupesoro wakalu saa moe faka. Usaka pao pao ya no so.
0: Ya ato duo leo ya mantu ofo ile fato a. Ya ifu ufu wanga fo ile ya walenta apena na itu nga kulula. Ya kum. Ya ole fato ata wa matamata. Ani mepisili mtawa. Lewa nga imoli telo tatu fautasi. Ono tatu fautasi peo ni fitau fana ngolongotie. Ayela ngona ya otu tangusafo. Ya wa tele loa.
1: Eo. E kisi ila fia kia kia. O aso ia le mako waikai. Leo ke mai kaua le. Na asa ia le mako fautasi. Aso ia le. Ole vaalele. Ole vaalele. Ole sam. Ai isa kwai kia.
0: Sipai kia. Ia. Ia. Ia.
1: Eo. Sa ia ile mako faukasi iranga o. Sa ia ile mako faukasi ia so. O ke doa po se mole lima o kausanga. O va ai ei. O lo ka maanga anu sa alo ele faukasi al mako ngu ingai vaina.
0: Oh.
1: Iyo. Iyo. O le lima o kausanga ngu uva ai ele faukasi al mako ngu uisa kwa ike. Ingai vaina. Iyo. Ari ka maanga ia ia. Ai ke sila fia ia aso. O aso ia. E maua lau ai ngā. E mō meo ainga pākua mō, wai kē laku e, e kasi pākua mō. Ia ima le me, e maua le kā lā lima, ile ngā kaini. Ia e maua le, le ia a pēlā māsi iho irunga le, kē laku e esifasi mā mō e, ia warua kā lā lima. Ile ngā kaini, ale kaini ar kaungo fie, ale kaini fōre ngā, e ke fiu esu isa kupi.
0: Ia aisa, oh. Aisa
1: umala, iyo, aisa umala uluwa suka ala mesa vai ke kafao jisi nga fuwa. Soli, koiki kia umala vai aso eka, koiki kia umala fuwa e kafao ele, ele luwa suka ala nga. Inga aso. Ika imi yola e kau, kau saa ili nge kupe ma, ili kako wa kumu. Ae, e ko ala upu loke kia ele, le fai nga maa lole ukula ima inge.
0: Te amai te lo vai
1: o fa ka u ya la ko ku ku ka se sa mo la no wa ke le ye so fu fango o mo le o mo ka mo fa ye ku ya ye ku ku ka se sa mo ya
0: ma na ya
1: ka i ko ye fio ngal par mi ma le la ko fa nga malo ya bi ye le ni
0: ma lo fa ta ya o no ta ta bi alo ma wa tu lo fi nga lo fa so ya mo ye te le ja fa ta iso ya Tebele wati leo toa sifuma toru milio te chalo ni chula asuma lua. Ya lena o le tato u. Tata nomu tatu tue fasoa. Ia ili tahua. Esa ona ufa ufa ona kasi le afi anga. Lea itu malo lea fu ina ila tu vaa. Vanilo sami. Afa pengi ila aiki walu walu. Manga nga au ia nguo. O itu malo lima sudasi au maingi fau kasi. O kase kuunga. Bimang ia fu ia peng. Sau wali ku malo lako. Au mai de lako va. Fai mai ale wali ku malo. Ya ngai no le ku malo e malos. Ika go pingi no sami. Ya si o mai fu ka mai kie mai moku e o mai la upon. Ya mai ko fu kasi pe ku kusala walo. Fa ko ifoi. Ai fa ftai o le utatu tata no matatu fa sol ni tai o le tai o le langa me o nei vai ngai. Ia wai. E se le manga ia. Ia utatu fa longo longo tuai. Ia wai vai la vai kai. Se a sa mo ngi pu pe pa fu ie pu ngi pu. Ia o le ma ilo a. Ia o le ma ilo a ma le lau fa ima le lau u. Vai vai nga vai kai. Ia. Sa pa sui ma le kari ma le le se kongi e kong. Ia ngale u ma kongi lapisi tu lo fa fong le tu. Ani vai kai. Ola. Pai, pai de lápis y de kelo y pupepa. Me wa, os que va el swing al huye y tato. Dal si el tapirang al tato si singa for nita al nito sanga. Ay, me se tamil sanga que kito lo fanga solo. Te le o ma wa po o ay ni au. O le wanga ima ilunga. Yo, te le o ilua. Tama fai penta tu so ta inga sa mo mo ta tu tam sanga le la ngai mani ya tele tam sanga le lo fa ha salo te minei. Ato ne maua si ta tu update my niece so la tu. Olo tu tonor ta tu committee a kit. Mo mo ilis ta tu tali talonga. Ai fa balo tu ta tu wa tu. Balo sai balo fo il lava pali tu tu fai balo fo ni mo ne ya so fuwa. Fai si balo lu ne ya so. Ao le manga yo le suru le la. Ke fai ya ko anga le la. Ok, ma kau kia. Oh, kalau makau kau angan ni lah. Ay, bayang. Awal malu dulu dia saya kuat. Awal lagi saya kira dia saya boleh lah. Gaya lu buang, ya le mau si kai di fapiri. Saya check it. Ini masuk ufuma fang-fang. Faya unga lu ngai fafo. Eh, fai pere ufuma fang-fang. Fai lu ufuma fang-fang. Ma elangi beri-beri lau bau. Kau-kau siya uka ngamea. Ya mafui-fui ngai yau la'au. Ay, fai lu ufuma fang-fang. Ye ke ibu umma kula fui ngala an manga ba marko inga ba ba wo or karkali karkas kale dua kale ko kale fala uso ba wo ya kale fala uso ulo lo bali afua ya dale jula si balua te fa sala wina tatu tala misamo
3: radio samo taslima evatoru amo.
4: Ua mafai o na auda tula polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le falimaliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
5: Po kalame le leimo o e talo falava. Ua totele, company faatau taavale. Ua faasala ina I tono New Zealand. Taluai le leo sita ina o le faapi ina o le SIM card. I faa malama o taavale o loo faatau ina I tono alato ulotoa faatau taavale. Itusa ai maya inga o tula fono tau faatau taavale. A fa sa mo ina le sin card e au noa ma le su ina o lona winga o le pepa anga sala. On ma wai leo se manatu pe a tatu wa ai I awa o ngā faa le tuspa ia. E fa sala ina e le tuwa le tangata e fa fiti mana na lana anang sala. I lalo o ia inga matu la fono tau a mia tonua le tuwa mua mua. O lo fa fiti mana na la wang sala. O lo te ina lea o le upmoni e anga sala tangata uma. Ele ai fo isa me tonu ilalo la. Lua, olo te ena leo le alofa fa ma ngalo, fa ma uni ole tua. Peser salamu amuyal tangata, wa fa ma ngalo ina lona sori tu lafono. Ma wavutia le tua lana angasala. Lona tolu, olo ta upepelo ina leo le tua. A faitu te, fa pea tatu te, le I angasala. Wa tatu faya le tua, ma pepelo. Wa tatu iluai nei, I lalo au ya ingo tu la fono faa alea miotonu. Elea I lava se tangata e faa ola ina masao le maa lole tua. I sana lava a miotonu. Olona winga, wanao tangata anga sala, ua taua a miotonu ina ele faa tua tua ya Yesu, e faimo lato le maa lole tua. Fetala Yesu, otele isau moe a miotonu, ai moe anga sala. E te fiwe na nala usin kaat maifofonga ole atua a miotonu. Male mala malama. Talia ne Yesu e vea mou faola. Ma ta ua tu iaia wanga sala. E ta ua meo tonu inai oe. Mana tua. Ele lei mo oe.
4: Ole ese tatu pu funeral directors. O se fale maliu sa moa. Ole tani foilea o teimi fengata. Ona ole malanga al maliu maleonti. E ma fai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu oe pene. Mai so se atu nuo lano langi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors. Ile lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiwane ele se funu malibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
6: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
7: Mōta penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Vere mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu.
8: O le kawashoa, o lau kamufani inisiwa, e tautua mō oe ma e pele ya te oe. O la mātou au au nanga, ua iei a li I matamaitai, ua uma o nā o tauina, e ngā lulue whaatasi, ma so o tau au, ma oe ma lau ainga, ma so o se whaala putaputonga. Mato te fitosoani e fautua ina oe ma lau filifilinga te tau I teimi o whaafi tauli. Au au nanga e fautua tua ina mo oe ma lau ainga I soksi teimi. Cover Shore, here for you every step of the way.